0: mbokk gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmm rek moo am jàmm yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñaanal ñi feebar tëddak feebar yooyu ci kër yi wala di doxaaleeg feebar yi wala tëddak feebar yi ci lopitaan yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ñu caabi féete gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla teggil leen ko delloo leen ci li gënte gën ci ñoom si darajaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek seen jaar-jaar yi démb dellusiwaat na ni ñu koy defee rek ci alxames bu jot tey nag li ñu leen indil ci waxtaan bi li ñuy waxtaanee tey muy communication loolu lañ leen indil pour war koo waxtaanee maanaam waxtaan wala nga tuddee ko diiso loolu lañ indi rek pour war cee waxtaan ak yéen nuyu ko lu bëree bëri suñu yaay Adiaratou Ndeye Pané foofa ca Bidjilo maa ngi lay nuyu di nuyu oncle docteur Alhaji Ba oncle Coly Faye Adama Life fils maa ngi lay nuyu ci Mandiaye ñu ngi waat nii ni ñu koy defee saa su ne acca mu ngi noonu laata loolu nag dina am lenn rek lu ñu indi ci waxtaan bi ci li xew ci jamono ji wala ci fan yi dina am li ñu ci indi yey ci yàbbi ci ñenn ñi nga xam ne rek tey am nañ wax seq nañu ñoom plateforme bi tey war a waxtaan ak ñoom ni ma la ko waxee communication tey la ñuy waxtaanee maanaam waxtaan wala diiso wala kaddu wala wax lu mën a xew daal naka la ñuy communiquete acca noonu la ñuy def rek su ko defee dugal ko mu nuyoo moom de bopp la soxna Diaraye Diallo démb nag wala last week am na ku ma wax ne Diaraye moom bu nawetee moom bu wis-wisalee rek doo ko gis oncle Coly Faye ñu ngi lay nuyu noo def mu jënda la lan
1: daf ma jëndal paransor am
0: ah xëy na moom mu ngi lay dégg
1: jëndaluma paransor de
0: mu ne nañ cepp ceppar rek Diaraye du ñëw
1: nawet lañ ne ko de
0: waaye tey moom yaa ngi taay kono de
1: maa ngi nuyu ñëpp ñuy déglu naan di tuppoon war les cous les waat nañ fii beneen alxames
0: tey moom comme ku jógee Amérique di wàcc si est
1: di koy waxa rek
0: ala amut
1: mun naa si yoon bi salaa nekk
0: ah waaw
1: di nuyu ñëpp waaw ne des waat nañ fii beneen alxames indi ko bëgg bi na yow moom tey foog naa bàyyi naa la nuyoo bi parce que bëgguma lim di juum wala ñu ne ñu ne tudduma leen
0: yow nag da nga bëgg saa yooyu tudd rek tudd ñëpp
1: waaw ma indi wut bëgg bi moom loolu du mun a ànd
0: seddale daju ñëpp di
1: waaye ba léegi oncle docteur Alhaji wax ko Coly Faye yaaw nde dajut ñëpp kay
0: ah dama xam ne
1: ma ko joxee ñaañoo ñu séddale ko ñëpp
0: dama xam ne yàlla buy séddale sax am na ñoo xam ne daf leen di tëb am ñu muy juural am ñu muy compal
1: ah maa ngi nuyu ñëpp daal ñu koy déglu Ibrahima Mendy oncle Mo nuyu naa ñëpp daal
0: acca
1: waaw ma anti Ndeye Pande anti Ramou Camara anti Adama Lay fi moom bàyyi nañu anti Ndey Seka
0: mu ngi lay dégg de xam naa suñu bàyyee tamit mu ngi lay dégg ah loolu moom war na cee leeral lu tax mu bàyyi ñu
1: waaw waaye moom seen naa moom suñu bàyyee duñ ko bàyyi ñu lay continue rek li ko nuyu du ko bëggaat
0: waaw waaw
1: waaw
0: mu ko pare nga
1: waaw tey moom su ma
0: ay
1: ganti rey du éve te yow soo nuyoo bi te
0: acca bu ko su ko defee yaa ko tudd ñu dugal kon suñu gan gi ni nga ko waxee Mohamed Mbaye lay wuyoo ñu dugal ko moom it mu nuyoo ñu ànd ak moom si waxtaan bi Mohamed Mbaye ñu ngi lay nuyu naka nga def
2: ñu ngi lay fay bu baax a baax waaye am na benn woot ne da nga ko rafiré man ne ko fi gan
0: ah waaw wax nga dëgg
1: de yow fi gan moom
2: fii moom du ma fi gan
1: de fu mu nekk nii comme ñoo xam ne ñoo ñoñu de deglu dafa am ño xamné maasi oncle Khalifa ak oncle
0: last toje bi rek mu ngay togn ci
1: dédé mané ñoñu xam nañ ko duko depuis always cause da won ñoñu lé way am na ño xamné suñ fan ci digënté bi
0: ci digënté
1: waaw ñoñu way ño xamné always cause ñu daan deglu di ko ñoñu am nañ
0: waaji du gan ci ñom
1: waaw
0: Ok. Kon tekil na lako legi, firil na lako li nga bëggona firilo.
1: Waaw.
0: Mohamed.
3: Da ngeen daal ñeen. Ñu leen di ni war rek.
1: Dafa melni comme Ousmane Senghor rek.
3: Waaw waaw.
1: Tay mu nga tok TikTok ba man.
3: Ah non, mu ngi yoon sax. Ous mu ngi yoon, mu ngi
1: ñëw. Ah baana.
3: Ous mu ngi yoon, mu ngi ñëw wi
1: do. Tay de yeen xamé media.
3: Bañ kat la yi do.
0: Bañ kat la. Tay gaay ñoo tié affaire yi.
1: Waaw, ñoko
0: amé. Surtout Ous nak. Borom ngoyani. Tay soppi na ngoyani dafa melni de. Ous daal bu ngi doon.
1: Na na ko mu légui ñu commencé di leen ñaan lif nak.
3: Waaw waaw. Inshallah rabbi.
0: Mashallah. Acha.
3: Waa di leen jaajeufal bu baaxa baax. Képp kuy déglu radio bi rek ñu lay jaajeufal bu baax, surtout nak programme bu mag bi. Mi jaar jaar dembu. Yakar na dem mo waral tay
0: wallahi
3: kon jar nañuy koy waxtane bu baakha baakha baax kep ko xamna ni yaangi deglu ci jamono ji rek ñu lay niw ziaré la magal la jox la sa waccu way bu baakha baax dila wax na rek ñewat nañ fi ci West Coast comme luma la waxon kéro rek lu yag rek deug la kon West Coast ci kaw ci kanam inshallah rabbi
0: inshallah ayta jeureuf koku moy Mohamed Mbaye gaay nak dafa bari tour nak tay bobu gor gui ci roxu bi makulos plan amul benen bu dess
3: père
0: bobu freeza bay la père mendi
3: père
0: ok père kon mu ngi nonu suko defé rek comme niñu ko waxé jaaray tay nak liñuy waxtane moy communication tay loolu lañuy waxtane so bala lolou nak ñu gis né amna lu fi jotta xew ci fan yi ci protest bi nga xamné amone na ci gox yu fassantiko fi ci combo area gi gisone nañ ko Badjul way gisone nañ ko fi waye am ay gox yo xamné tamit amna fa ci walu liñ doon ñaxtu rek moy light kuren mu doon nak lu xawa metti ci askanu Gambia ban jangat nga ñu ci defal ak naka nga ko gisé
1: waaw bala may wass lolu may wax
0: so yo sama ay bes ka
1: may ñaan ni ñi
0: ñu waam gog
1: may ñaan ni ñi
0: ni ñaan ni goor ni
1: al gambien bi gambien ni yeb ñu nekk gambie ak ñu nekk ci diaspora bi ñepp nit ki nañ bay xel ci ño xamne ñu ngi ci lobitani ñu ci ñuy tete ci lobitani wala ñu ngi ci lobitani di dem ci lobitani ñu tawat ak ñoo xamne ñu ci kassoy nañ bay xel ci ñom torop sometimes of deba saloho su jotté sa ganaw touti ngay dem ci place yu di len nemeku di len jappalé biko so démé ci code bi fi kané fin code sa sa yaram dina daw ñu fa nekk di indi té ñoo xamne su lo xamne sax daf ko jarut loolu lañ leen dem loolu lañu dem di len teyé mal tout té ñep xam nañ né waxuma la police gambier dé suñ la déténé fofu dé waye mal tout ken ñaanu yalla mu dem di téla suñ mal tout bi waaw because condition bi baaxut
0: mal tout mom ken mo ñaanu yalla tëdd fa sax
1: ken ñu fa tëda ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla leen fa yalla gëné
0: amin ya rabbi
1: kasson nak jomut ken kasson neeku da nga baax wala da nga bon mota ngay teddi kasso mën nga baax dem teddi kasso natu mën na la tap ñu tola ñu tuumal la mënu lo gene ci tuuma yoy mota ku tedda kasso ku neeka neeku dafa bon kuñ diteen ku neeka neeku dafa bon ñu sé am ñu am boko yo xamne ñu ngi leen diteen ñu ngi leen tiyé nañ def djégo ñu leen di dem séti wala luñ mën bu fekké ne neekuñ fi luñ mëna yone ñu yobul leen ko ñu am luñuy tiyé luñuy lekka parce que dunda bu soti wut
0: lu nek xejna ci deug la
1: man xawma kende man mom ragaluma kasso ñu bari sumay wat duñ xam fuma ko ragaluma kasso way ñaanuma yalla tam dem teddi kasso parce que xam nga nit ku da nga pripia sa bop bes bu nekk say bo ewo da nga pripia sa mën nga gëna sa kër sa natu dopp la fa ñu tii la ciakat ciakaté yobula
0: ciakat ciakaté
1: yobula
0: bu do bonna
1: yobula
0: mën nañ ci yalla mussal
1: yalla ñu ci yalla mussal
0: amin
1: kon mbollem ko xamné sa loxo jotna sa gannaaw tuti na nga try di dem ci l'hôpital ak si li fini ci prisoni ci police ñu jitine ak mailto asuma jigen ñu fa tié jigen day de soxla lu neeka jigen ñu de soxla dafa bari ñu leen di séti suñ ko mënut nañ yoni ay nit wala association yi ñu am ñu bari dañ dé dem ñu yebul leen parce que demba ma ngi won ci court bi so demba suma xol dafa metti mënu dama ci mënu dara waye joyna fofu be police yu neeka fofu sa dañ ma mujjé yérem man duma dé bëgg gis nit neeka ci problème suma la xamut sax asuma buma la xamé ba paré nuñ neeka nuñ dé li fi né gaay dafa dafa li fi nu dal
0: okay dégg nañ la
1: yeah parce que lu tax li tamit luma wass li boko na ci tamit ci topic buñ neeka biko amna ño xamné ci protest bi amna ñu ci tié amna ño xamné ñu ngi leen tié ñu ngi leen disen right now
0: okay
1: ci protest buñ neeka di def ni kon seen mbokay buñ gis na ñoñu dañ bon wala dañ deuguer bopa moto duñ dem séti seen mbokay wala ñu dox fa djégo bo xamné war nañ ko dox parce que ñoom tamit seen constitutional right lañu gëna even though yena yuñ neeka di def waru even though yena yuñ neeka di def waru di gëna di dem di tej bitiki jamburi ak yoyu nekkut lool motax ñu ne protest
0: dedet
1: war ngeena geena ngeen woné sen nahar li mo ñu metti because ñaka kurangi du yaangi yo parti MPP yo moto yo do ko yek mbolam ko xamna yaangi gambie di forina di gambie ñun ñepp ko nekk di
0: yek ñepp ko yegandor baadu
1: ñun ñepp ko
0: nekk di yek
1: dafa fekka ne gambien dafa am ño xamna ñam suñu jébolo su ñom bugalen ñoy lu ñoo def lu bon rek sax lu ñoo def lu bon sax ñom duñ gis lolu di mo nga wol lolou nonou ñu ngi la jappé né yow doomi rew bu bon nga way ñaka courant 24 hours so woru ci dekk du ko courant ak ndox mo yoré nit
0: bokku na ci dundu doom adam
1: mo yoré nit fani ñu nekk di dem outil kayit yeb mënuñ ta am kayit na imaginal nawek su bopam nga dem fo di jëna kasso ñu lal amon courant
0: ah finga fi
1: lay jox courant yow fi jëne kasso ñu amé walu courant
0: ñu amé fever bi feppul nak kon bobu nga wara understand né fever bi du ci
1: kon yow nga xamné nga mo wara xamné ñoo ñu seen liggéey bi mu tur jam
0: deug la
1: nek so leen mënul bayiléen ngeen jox ñeneen gambie
0: so yow da nga japp né ñom mënuñ
1: duma wa mënuñ exactly mënuñ way dafa am lu lack ci affaire
0: liggéey bi
1: dañ ci dañ wara involve private sector yi ñu dem ñu bokasi way na lool lañ bay dara su demul compagnie bu demul sa ñi na ñu ñew invest
0: ok
1: ñi ñoo ñu invest le gambie bañ ko gambie sun population bu ndaw bi mënu ñoo jox courant ndox waxatuñ ko amna place yo xamne duñuy nelaw tri ci goudi
0: waxon na la ko kum ko jang fele am waxon na la amna ben pipe bo xamne daf de indi ndox te keur yi nekkay fofu amuñ ndox
1: batès ñu daka batel
0: lolu bes bo waxe non gis na bes mo waxe lolu la gay dem defar ko waye batay defar bi baxut mu ngay
1: lig batay da nga fa ne dañ day deglu ci media
0: ngay lig ba legi defar bi baxut xawma nak num fa deme non waye ba
1: dañ day deglu de bu gis ni
0: amna kuma wax ne resap pipe la pour in case emergency fofu nonu fire service ak yoyu nonu yunu mel waye nak war nañu defar pipe bo bi nga xamne du sen fof ndox di toyal nit ñi fofu ba pare keur yi nekké fofu munu ñu jot ci ndox bobu
1: lola la wax
0: dafa graw de
1: da nga fa ne li ñoo def ni sometimes dama ko day gis def len dañ li fi ndal dañ fri dal lool motax ñuko def faalé wu dara biko ñom ci media bi dañ ñu ngey sétan media bi ñu ngey deglu radio yi WhatsApp Gambia tay bo jëlone ben image ni nga sen len ko ñu populiste ko ci saasi loolu dañ ko safara lutal loolu dañ wara tok ben nit ñi geena ci ñu duggal ko ci media bi wala ñu wax ko ci radio ñom ñu doga dem def sen liggéey
0: okay
1: lan wata loolu Gambia rek la am biko place liguey kay rousan regulation yu fa nek ye falé wu ñun falé wu lool xalé yuñu jiteen nak nañ ñek so ñu bayilam even do nañ dem négocier amna yo xamné daf nañ ko ci protest bi waruñ ko def waye amna benen side bi dañ topal sen hall te lool warna tamé because 24 hours nga tok ko amulo
0: ko man nak anduma ci lool nak top sa xol ba tax nga def lo xamné yow sa bop nga yakal yow Because yow li nga yak nonu yow yakul mu fi fayal ci yow lañ koy jëlé
1: wa dañ ñom dañ ñom ñuñ arrest nonu dañ ñuñ arrest ñoo ñoo rek ne ñoo ñoo rek doon talfo no
0: dédé man waxuma ñuñ arrest because xawma ñoo ñoo def xawma def
1: waye
0: ñi yak mom tax may wax ñi nga xamné dañ duggal ci office yak tal ay kayit fi tal ay
1: computer yak bo bo dédé farato because bu mu starté ci élection man dama doon dem ta birkama buma demé bikama farato sen police bi tal nañ ko waruñ ko tal bureau bi bureau aromoro bi tal nañ ko
0: waruñ ko tal
1: bobu tam waruñ ko tal dañ warona protest sen protest buma doon ñibsi nak tout nay bu tang bobu ñu génné soldat yi jox leen ay fété ñu taxaw ci tali bi fétal yoy pour la
0: dét way soldat dafa mësa and ak fétal bu wax lool nel génné soldat mo fu dem mo fétal la
1: dafa am yo xamné ñun ni né ñun gambien tiya gassa waru fajo yep ne ko seet la dañu ñoo ñu watan ak askan gi xalé taxaw lo len
0: moy communication bi ñu watané
1: tay
0: ba paré gisna ben officer doon watan ak gaay ne len kan moy seen mak di watan ak ñoom won len ne la li amna ko xamne mu ngi febar nek ci kër gi buñ defé fi tiya gass ñu ngi sonal ñu ñu
1: wax affaire bi non la wara way want to train ñu tiya gass tiya gass ñu tiya gass mu ngi lor ñu nek ci kër yo xamne geenuñ bokuñ ci tiya gas yoy mu ñum ñeeka di lor ño xamne bokkuñ ci mo oppa ño xamne dañ geena 123 ñu geene ganaay ñu ni neen la nañ communicate nañ waxtaan gay nawek ñom man lumay wax ci ñom nawek bala ñuy geena mëna communicate dañu geena waaw next month ño xamne feri sel bin bili dañ lan di disconnect reconciliation fi dañ ko fe ñom lool rek lañ mëna wax su passé lool nawek mënuñ ta geena ñu ne vi bu ñow de dafa am lu
0: bu lay lu wala dafa
1: wa ngeen stand by xamne live bi mën na dem
0: tay wax lu sometimes xala daf de geja am tay
1: time sanga yo lo kay nga geja deg
0: waaw dama ko de geja deg rek waaw dama ko deg sometimes
1: biko faletu ñu time sanga live dina dem time sanga so amé da nga isko am so siriga wala mu am fa dara lu lifin yo di nga mek so nga ne ah nawe de communicate nay li ak li lañ wara def
0: su offé rek di nga xamné
1: wa di nga xamné né
0: nawé dañ communiqué
1: ko communiqué nañ ci media bi dem né tay bo dañ dañu sur radio di communiqué dañ nit ñi
0: OK té amna yenn offre yo xamné su offé da nga daf lay lér né bi du yag because communiqué tuñ ko
1: waaw
0: waaye nak
1: bi nga xamné dañ dañu sur radio yi ni di radio di communiqué tan sangam wala nexu dañu offline bi tan sangam nit ñi diko déglu lu la légui nawé duñuy def lolu dañu jéki tiam 24 hours pour nga fay ko fay ni live bi waxatuma 48 hours
0: metina dé
1: yo nga fay courant fo nor fo lan ba par nit ya ngay jënd sen ka ba par kaspo mu ngay jé yo light amul wa kaspo mu ngay jé
0: xamna dafa
1: am ba par bilu ndox yi légui ken xamut
0: nawé sen système bi mo am problème dafa am ñu ci soko jot rek way ñun tabaski suñ tabaski yu bari
1: man tabaski bu passé ni mo
0: tabaski passé ni mo
1: lan dara la yegul ci tabaski bi ndik xol bu tanay bi
0: acca bay ba dugal mohammed bay momi tamit mu sanni ci momi tamit ci li jotta xew ci fan yi gis nga ko
4: waaw
0: ay ñaxtu yo xamé rek ndax amuñ light bay buñ faté né sondel lañ dan taal lamp krasin
1: passé nañ ci jabo
0: al dekk al yi nga xamné nak ñom ñu ngi ci dekkone be fan yi mën nañu wax né ci lay am light
1: passé nañ ci jamono bobu dé
0: wa passé nañ ci jamono waye du téré nak ñu fatali ko bo gisé fatali ko programme bi pour demb la ak tay
1: lool lañ wax fatali ko demb bi dafa advance
0: bañuma
1: duñ jël lu nekk ci gana ñu indi ko tay
0: waye dama gëm
1: jamono bi technology
0: bo ak tay bo fekké nga bu won gana yu
1: ñu na la light amut fan yi ngay dem outil kayit yeb ay tin number ak yeneen kayit yang ko sol la o jël ñu na la light amut
0: understand
1: ba bare ndax institution yoy tam mu ngi taw stand by
0: jeneen di ñëwaat ci yow légui
1: yu rek gambia eh xam nga
0: la amna ni am nga nakar way tegal sa ki tuti wacce ko tuti su ko defé dina ñëwaat ci yow ñu bayyi mohammed bay momit mu ñëw ci way lu mëna xew dal han man dama yaakar ne suma gis man suma yaakar ndawek mo ñu gëna bëgg réew mi yëp am courant ci lima fokk man lima yaakar courant dootut off ñom ñoko warona gëna bëgg te ñoko wara gëna liggéey so su dara amé nak war nañu am understanding way nak ñoom it dinañ di communiquer ñu bay la nga ñew ci
3: waaw amna solo bu baaxa ba yaaka naane situation bu nekk di dem koren issue la bo xamna ni ñepp ko boka wa bañu la wa serekunda wa brikama you know
0: nel gambia rek
3: the whole gambia
0: because man suñu dëkk bi amul courant bu am courant bu yagut sax
3: thank you ñu ngi doon
0: off nañ tamit bu yagut
3: deglu
0: deglu deglu
3: deglu thank you comme topic bi foko base moy communication te communication dafa am solo bu baakha ba
0: torop
3: xam nga li yeb so gisee mi happen ñaka communication bi tamit bok na ci
0: okay
3: ya bobu involve na ci te waru se bok xam nga cham rew mi dafa am ay loi
0: deug la
3: te loi yoy nonu tay man yow president ñu ñepp ko bok okay gaay yu gën on Monday ci goudi ngos bañul ñoo ñaka def te city nak duñ def ñina ni tok
0: capital
3: ya
0: tok bo wara
3: bañul wara ñaxtu
0: light
3: wara ñaxtu light
0: oh
3: wa brikama tok wa serakunda tok ñom ñaxtu wuñ lool abomination la lool tax ñepp jogandor ñaxtu is right pour nga ñaxtu lool tax lego lek sax soy ñaxtu dañ la né da nga dem ci commissioner bi mu jox la paper pour nga mëna dem ñaxt paper yoyu neku né paper neen bi lañ la jox non dé dédét paper bi dafa am ay rules yo
0: xamné
3: yow fo yow sa right fan la la may
0: manam permit fan la jox
3: exactly yow sa right fan la la lan la may
0: ci protect bi
3: sa ñaxtu bi ni
0: ak li ngeen indil né lool nga ñaxtu
3: any damages bo xamné ni amna sa ñaxtu bobu nonu ana sen leader bi ki la okay you are responsible pour ñaxtu bi ni understand nga okay ñaxtu baxna sakatuma ñaxt bo xamne ni no expectuñ ko understand nga waye su fekkene man ma ngi gina pour ñaxtu ci benn mbir moy nawek you know madame daji bitik anan nawek ak bitik
0: ah outena de
3: okay man ma ngi wara
0: dem ngay joy lool la bitik bobu di
3: joy understand nga okay may dem di toj ay bureau bureau npp ana ñaxtu ak bureau bi nekuñ beena understand nga okay because
0: fi ngay jëndé
3: cash façon yu bari
0: ngay jëndé cash power
3: thank you yow fu ngay jëndé cash power yow fo xamné ni yow tay fofu nga nekk di ñaxtu ne nekuñ di am understand nga yow so démé damay fofu non kinga am
0: ah dama tiré té loolu mu ngay ñëwaat joggé waat ci yow
3: thank you té loolu ci yow la mo wara joggé waat yow su fekkone tay GSM yi nekuñ fon yo xamna ni tay mën nga tok sa kër nga jënd ak sa cash power understand yow si bureau bobu nga wara jëndé cash power est ce que ñom dañ am light même su light ñëwé sa ñom est ce que dañ am
0: soxna jaaray wax nako fi bu yagul
3: waxu
0: légui ko dem jëndi cash power ñu né la light amul
3: waaw ñu né la light amul waaw yow nak yow lu doon isi light bu nga dem dokko waaw légui yow so bëggé light sa kër amul courant nga wara jënd ak cash power you know dem be fofu non ñu né la ah fi de damage ma fi amone because dañ don strike so gay la ka fini
0: waaw computer
3: yé so yo sa kër yow liggéey bo forona def té amna ñu bari légui ni seen kër yi lañu liggéey understand nga seen office seen everything seen kër yi la you know seen jabari dañu jaay ñom it seen bokk lepp seen lepp courant la
0: waaw
3: légui yow légui su fekkene fofu défaruñ ko 1 week 2 weeks yow sa way of life naka lay démé sa dundun naka lay démé gis nga chama angalay den de wax ne two wrongs cannot make right okay yow nga wrong man ma wrong naka lañu defare su fekkene nawek dafa wrong ñun ñep gene nañ pour won len ne dañ sona ci coupé bi ta xamuñ lutax coupé bi di am
0: wallahi waw
3: wax len ko wax len ñu li ak li ak li mo
0: wara coupé bi flop sax ñu am
3: ko bu baax ñu def ko you know xam nga gis nga esant li arat la man su fekkone ma ngi ci president bi dina ko wax ne ko lepp lo liggey ci sa yesisi ni nawek mën la ko yaal
0: tout ça lol
3: su careful di ye because li alat la ci mom alat bu reey la ci mom
0: ah okay
3: kérok lu am ni alat bu reey la costay kuren man si lay dundé yow si ngay
0: dundou bu reey sax dafa bok
3: ci majority of gambian stay su fekke 100 la 95 bi yeb ci kuren len dey dundé
0: ah okay
3: yi da nga xam ko wala xamuloko si
0: kuren nga dey dundé tay fi nek ni rek bo am doon li
3: su am doon li ni duñ mëna wax tay nak ngay waxé sax
0: ak tangay be noy waxé
3: dedet do wax sax ba moy genn nit ñi diko dégg
0: okay mu ngok
3: tay light moko waral current energy moko waral okay defarna ay yoon defarna you know yu bari you know waye nawek bi ni susu taxawul ah election bi nawet bi mo koy dané dol mom ida gay wax nañ ko ko gay waxuñ ko ko waye this is the hard fact bo xamné ni gay dañ wara taxaw plein ni wax ko mu dem waxa wa nawet communicate ak ñom rightfully buñ ko nax buñ len nax
0: gis na ben video mu dem setti len
3: thank you lolou tax mané buñ ko nax buñ len nax nañ waxante lo xamné ni lu concrete la ñu gëna wax ak askan wi li ak li ak li ak li mo am
0: nawet nawet tamit sen febar buñ ko neub
3: understand nga ñun nak wa nawet li lañ am wax deugal ne fa yalla because yow so fi toge ngene waw ñun am nañ courant ba denc ay machine yo xamne ni dencé nañ ko ana machine yoy nonu
0: waaw bobu nak mom
3: legi machine yoy ñu ko gënné su fekkene yow ño doon communiquer tal ci affaire machine yoy nonu waxuñ la waxuñ la exactly fofu rek you know mom waron na tok halata ne man est ce que ñuma jox information ñuma jox lu correct
0: Because
3: yakar na ne su fekkone ñu ngi la jox lu correct yow do taxaw ci on media nga nek di yow president you know ngay wax ne am nañ ba am nuñ dencé wax ne dañ ko bunka dencé ko ngir election bir su li ak li amé ñu man ko gëné
0: comme yu melni tay
3: so thank you because xam nga dafa hard
0: communication about this dal wow. ci niñ ko warona waxé ak diñ ko défé
3: thank you
0: ak ni mu ñu dalé tay bi xalé yi wala bok duñ ne xalé yi because du xalé rek
3: mom
0: ñi ci lañ bok
3: waaw waaw ñep
0: waaw
3: ñep ak gene amul gambien ci rek
0: efine mag ñu gennul sax ñu ngi seen neeg yi di ñaxtu
3: mané waxal na gambien ci rek gambien ci ñoo gene
0: waaw gambien ñoo gene parce que amuñ lu leen neex ci
3: courant
0: bi ñu muy doxé
3: dem ñoo voice out
0: metina way dal waron nañ ko défé in a sense ne peaceful lay doon bo xamné ci jamm lay xewé
3: waaw waaw
0: du am yaa
3: parce que xam nga am nga tay
0: du la télé wax sa naxar
3: thank you am nga tay so gisé am ñu taxaw na waaw diko politicize affaire ci non li politique mo ci duga nangam nangam understand nga you know ñuy protest xama day understand wala ñom ño def lu leen neex you know
0: dafa waaw affaire yi dafa
3: xay
0: rebel comme niñ ko waxe
3: because ay wacce ay bana bana jambour understand nga ay toj ay bureau
0: fekk na amna ko méré
3: wala understand nga
0: kon
3: yow yay kan
0: yow
3: mu doon def lolou yow war nañ la xol
0: waaw
3: lota ñi ci jappa ah right la pour ñu jappa len question len lutax ñom ñu def lolou non because di nga rew mi ni dañ am ay
0: ba paré li gëna graw
3: li
0: da ngay def fogné gisun la fekk yow
3: fekk yow
0: ya nga ci mbedd mi
3: media bi dafa graw
0: da ngay tok
3: fi lay def ñu la
0: mobile mu ngi la jël te yow xamoo
3: lepp loy def ñu la jël
0: aha
3: te lepp loy def tay ñu la jël
0: ok
3: so lepp loy def ci aduna xamal loy def même yow suñu la jëlu sa yalla mo ngi la jël
0: moy lepp lo bañ dé fekk la salat bu sa
3: go def thank you
0: way lepp lo bañ ñu arrest la ci xam xolal li ngay def waaw go def
3: so lool moy di haa
0: acha mu ngok batay ci communication bobu lay nek wala ci walu nek bu jaaray yaangi doon wax tamine ci ne dal yow dafa da nga japp ne lu wara am la luñu wara def la té niñ ko défé tamine war nañ ko défé non wala yow lan nga xelal comme bo don communicate ak wa nawet pour ñom ñuy baye xel naka lañuy ande ak askan bi ci laye bi am suy ñak ñu xam ko suy amit ñu xam ko
1: allo amono tay lolu day am sen communication team dañ ko amone legi lan mo len ko téré communication team bobu fan lañ ñeeka comme yow noko waxé rek president bi 2 months before election li di am te yurtsi ñoo ñu amé parti rew mi
0: bokku nañ ci
1: bu la kenn
0: nako bokku nañ ci
1: yurtsi ñoo amé parti rew mi 2 months before election mom fi la waruna tan hartan ki tubé ya jakarlo nawé laaj lan luy seen problème neeku dem éwu dem nawé rek ñuko vidéo lolu kessé moy solution bi dédét
0: ay warna waxtaan ak ñom seen problème seen fièvre japoné lolu lañ def ba paré soga gëné li gëné
1: fonga ko
0: ah wa lol mo meuna am de ndax yow do meuna ñu setti suma febar do ma laaj lu lay metti
1: li neegul bi la do wara week before last depuis tabaski affaire bi mu ngi
0: waaw ñak laaj
1: wa legui do president bi time bobu gennul mu dem nawe ah nañ set
0: bobu
1: time bobu
0: li am ni
1: mu dem nawe
0: li am ni amut way ñu ngi doon ñaxtu ci souf
1: xeyna waro na time bobu time bi tabaski la gëna metti ñawkati
0: man kay xamna
1: ci dara ñu suñ ndawali ñun jigéen ni ñu bëgg defaru lool yëpp
0: ñun seen defaru mom amul problème
1: lool yëpp mënta antu luko gëna metti nga struggle di jënd bëpp yoy non amna lu mo metti tamaski bi amna lu mo metti légui loolu yëpp président bi gënut légui ba légui mu doga gëna di dem nawe ñi def ay vidéo cassette mo fogné loolu may sa ba fa still now laaj neeku di am
0: waaw
1: still now
0: dem mu doy
1: ba tay ba paré lu mo sé gëna metti
0: Est-ce que
1: la place yo xamné ño xamné ñu ngi liggéey su nguur ño xamné né wa nawé ak len sen directeur ño fa nek ño ñu do gis fofu
0: len dem do ko fa gis
1: la ilé lé la do gis fofu len dem
0: wa lool la
1: légui kon li kuma bu am dé ak kuma bu amone
0: né lool nak gambien si yag nañ ko wax
1: légui yo suñu gisé lool
0: boy liggéey ci ndox sa say do am ndox du ñak ndox soy liggéey ci courant sa say du ñak courant
1: suñu off nañ
0: so liggéey ci gouvernement vitamine
1: suñu défé blackout kon ko lool lañ xewle nañ blackout ñu state house sa nañ ko blackout
0: ah dit op
1: na billahi wallahi ah ñu fa dék nit lañ ñun ay nit
0: la way fo moy bop
1: dédé am ñoy bop fa ñun dañ bop ñun dañ important
0: suñu
1: yo fa ni ñu am asthma fa ni ñu am asthma ñu ngey soona
0: torop
1: imaginal l'hôpitali imaginal yo ñu fay state house mo gën ñu fay l'hôpitali
0: wa loolu mo and na
1: ci l'hôpitali ñuy offline ba docteur yi dit gëna su bi di fa top pesen yang ci biir di yu akam yo tamit suñu blackout nañ blackout gambia bi yépp la ba state house wo fu nek c'est là nañ ta sonde de nañ ñam ta sonde
0: est ce que tamit do xalaat ne bu fekke ne machine yi tamit bokku ñu ñoo yobbu machine bi mu ngey yobbu wa kmc bi mu ngey yobbu wa double cr bi mu ngey yobbu nangam so bu fekke ne wa kmc sen machine bi am problème nak
1: wa kmc sama
0: xam nga do mëna ofalé ñeneen ñoo xamne
1: sen problème da wa bañul sen machine bi dina amale problème
0: dédé warta mëna ne
1: way
0: ñaari machine
1: yi man na amale ndo machine yepp am problème bam dess machine state house bam dess machine directeur yi ak ño xamne ñu ngi liggéey ci nguur bi ñoñu la sen machine yi amul problème sen kër yi
0: waxuma lool
1: dedet yo imagine nga nek ci gox yeen gox bi yepp ñen fay bam dess kër bi du dé off
0: demu suma kër ñu fa am bam dess man bod
1: wa
0: yagu
1: waaw xolal lool legi ñom lan lañ djublu ci loolu state house dañ wara off state house nañ ñam sondel billahi nañ ñam rek su ñame ñu xol naka la te sondel legi
0: non wala ñu fateliko sondel day wax kay waye ñam nañ ko xana ñu fateliko ko
1: kañ lañ ko ñam
0: ah sondel amon na fi
1: de du ca man dis current jamono la wa
0: ok
1: ba bare sondel legi oru mo ne ka di la kar keri legi life of your put is very real nga gis ñu ta sondel mobile yi lañu ta
0: ba pare yaangi doon wax ci walu ñi nga xamne tamit ñu ngi ci kasso yi mu don lu graw tay fi nga koy xamé tay imagine yow nga nek ci né bi light off
1: suma nek
0: ci tangay bo mu na ta tangay ñax ba do mu na nek ci né bi waye xolal koku fimu
1: nek nga nek ci kasso bi light off do mu na taal sa mobile amulo mobile do mu na ta sonde naka nga nek di naka nga nek di tété naka nga nek di tété
0: benor
1: naka nga nek di tété ta kasso bi ñep ñu wax nañ ko leka yu fa nek baahut té do bena room ni 50 people ño fa neka imaginal yo ngén dék ci kër rek ci bena nék bi yeen fay sa ngén neka fa da nga xat
0: ok
1: mohamed ñu ngi ñaan mbolém ño xamné sen mbokay ñu ngi ci kasso gambia bi nañ bëgg di find time ñu leen di séti luñ mëna yëbu fofu pour sen mbokay kasso jombut kenn
0: ok
1: kasso jombut kenn
0: dé
1: ñun suñ sété ñu nekk ci biti ni sax ñun suñ bopa ñun contant ñu comfortable luñ suñ fan yi amalul ñu ñëriñ légui ba paré fa yaaw laaj bi su ñëwé pim mu bulo yépp
0: ba paré lo ci xamul sax fan bi da fay daw nga fogné dawul because amul laaj bu doy bu ko jox lu mu wara daw
1: lool momo nekkati dal ngelaw bi
0: ngelaw ci vitamine nonu la ci vitamine do am safar su ko may lu doy
1: ci laaj la légui ba su nekk ñu
0: ngi dañ ko taal full day bo xamné du sédal dara
1: mu ngel ya
0: ba paré sa casse pas mu ngel
1: dem ba paré ndox bi
0: na ci baye xel dal ñu gënte
1: parfait si mo ci sa wu dekk fo ñom duñ nelaw tri a pas tri lañu rot lañu rot
0: wa ñom am nañu apostrie waye ñi nga xamne ñu ngey gis ndox muy touru seen buntu keer te mënu ñoo am
1: ndox waaw xana war dana niki warta nelaw doomi adama warta nelaw pour le vite ba bari bi te bil bi mu ngey ñew effet monte ba bari yow do nelaw acciam lolu feew
0: doyna war acca bal mama jeli yek leg yebani suñu fa joge duggal su ko defé duggal gaay yi tamit ñi nga xamne ñu ngey deglu 877 877 990 995
1: mira mi sa dañ ci wara wa
0: 877 99995 su ko def fo ngeen meuna jaar momet nak dina ñew tamit batay ci communication bobu buñ ko yemalé rek ci nguur gi waye ci kër gi tamit ak ci ñun ci society bi tamit luñ di wara bay xel la luñ di wara waxtane la ñu ñëwaat ak gannaaw yeek leg yebane ñu ñew inshallah.
4: Exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, nyoko yor.
5: Running late? Long queues at the counter? Skip the stress with GT QR code. Pay for your goods in seconds directly from your GT Bank app. No card needed. Just scan the code and walk out smiling. GT Bank, wouldn't you rather bank with us?
4: Gambia, paying just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, vavavum. Fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 gigabyte of free data every week once you pay. Yes! Free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it,

0: di def national conference au investors yi
1: okay
0: ñu nga xamne mën nañu dimbal ñu def partnership ñu am ci ndereto lool moy solution bi xota tan dat problème bi ko mëna solve man la ismaël
1: jerejeuf is ñu koy jaajeufal yeen ngeen def ni mom rek ñu gatal mu gëna yaatu ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum assalamu alaykum sa brodo is
2: assalamu ku baax
1: waaw ku baax
2: ma ngi lay ziaré bu baax
1: ñu ngi lay delo ziar tour bi foy woté
2: jox sa wacc bay amna dama lay def tour bi nak
1: may na la ko
2: waaw ma ngi lay ziaré am mbékté bu baax nak ci émission bi ngeen ko doxalé
1: jërëjëf
2: ndax wax dëgg yalla day am solo ngeen tok fofu gindi askan wi xamna ñu bari ñu leen di dégg ño xamantene bi andon nañ ci jëf ci am ñu leen di dégg ño xamé andu ci jëf ci ndax aduna mom mo baaxo doxé non
1: dëgg la
2: kon su ngeen toogee foofu di xelal ni nga xamante bi ànd nañ tey ñi ci àndul kon dañ leen ci jaajëfal.
1: Ok jërëjëf.
2: Di wax ne rek mën naa ko tuddee soññe. Ndax réew bu toll nii Gambia. Dama yaakaar ne yeneen réew yi gën a ndaw sax foyewuñ courant ndax courant bokk na ci li nga xam ne moo gën a doxal économique bi.
1: Loolu moom dëgg
2: la. Parce que ñaari minute yu off rek ay milliards la perte. Kon dañu allo.
1: Allo waaw yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay déglu bu baax.
2: Waaw kon day jar ñu sacrifier. Ki lu mën nañu ñàkk lu bëree bëri ba mu des courant parce que courant boobu dafa bokk ci dund bi.
1: Dëgg la.
2: Parce que xoolal bi courant bi di coupé nii rek ñaat nit ngay dégg ñu ne courant moo ci hôpital lañ gaañoo ñu dañ leen doon opéré. Courant dem. Xam nga loolu tam dafa garaaw.
1: Trop.
2: Ba pare itam Gambia. Kaspaw yi ñuy jaay loolu xaalis boobu fan lay dugg ak yeneen yi nga xam ne juuti yi ñuy fay ak ni ñuy liggéey ci féeri beeg yooyu yëpp loolu lépp ci fan lay dugg kon dafa mel ni xëy na
1: am na ñoo xam ne
2: dañ leen di teg fenn ñoom dañuy liggéey pour askan wala dañuy liggéey ngir seen bopp. Ba pare ma affaire bi jaaxal na ma ndax man fii baro fii mu am bureau fii bundum nii rek nga xam ne daf ñoo jege ba fi baro sampee bureau bi ba léegi dafiy am meeting sax courant di coupé. Man loolu lu ma gën a jaaxal la moom day am fii meeting sax bu gars yi coupé courant bi bu demee gars yi doo indiwaat courant bi.
1: Ok
2: loolu tam moom mu jaaxal ma trop.
1: Acha jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal jël keneen ci line bi salaamaaleykum ni ñu ko waxee ñu gàttal ñëpp xaj ci bismillah.
3: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
3: Na ngeen def.
1: Ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah.
3: Waxtaan bi am na solo.
1: Acha yaa ngi si biir.
3: Communication bi daal. Jógee rek. Problème dafa dikkat.
1: Ok.
3: Gis nga waxi président bi. Man du ma politicien de man musuma xool ci sa programme fi wax affaire yu politique.
1: Ok.
3: Maa ngi wax ak Gambian citizen.
1: Ok.
3: Ñëpp la laal. Amul benn parti boo xam ne nekkul di sofa. Président bi mu ngi wax loo xam ne du ko man. Na ko gaa seetaat. Octobre. End of octobre. Machine yi extinguer fii te machine yi nekkul ne loo xam ne da ngaa ñëw rek teg comme batterie dugal ko si moto rek moto bi taaka. Foog mu am liggéey bu see xew te liggéey boobu dina dem lu ëppoo wan monde ñu ngi koy liggéey bu mu yaakaarloo nit ñi. Ne octobre yëpp dina correct machine yi dina ñëw machine yi extinguer.
1: Kañ
3: ngay jógee si port bi ba ñëw si power station yi. Kañ nga ñëw fixe affaire yi yëpp. loolu mu naajal at de.
1: Ah fixe bi foogu ma ne na jël problème comme fa machine ba nekkoon la ñu génne rek buddi dugal la fa nekkoon.
3: Du noonu yóbbeewul noonu lamine.
1: Waaye wax li nga wax kon ñun fuñ jëm woon iye.
3: Ah.
1: Loolu dana métti di.
3: Ah yóbbeewul noonu. Acca yóbbeewul noonu.
1: Ok Mr Kurobali.
3: Ma déglu waa nawet xam nañ loolu.
1: Ok.
3: Yombewul noonu.
1: Jërëjëf man de dama jàppoon ne comme jëlatu buñ teg rek dugal pris bi.
3: Li mu aidé pour def. Moom su ko yàlla di deeloo ci place bi. Loolu doomu aadama munu si dara.
1: Déedéet ok.
3: Nawet munu si dara.
1: Déedéet.
3: Saboté bu gars di saboté munu si dara. Na génn a wax nit ñi.
1: Jërëjëf.
3: Waa jërëjëf.
1: Acca jërëjëf Mr Kurobali ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax su ko defee jëli keneen rek ñëw nag ak suma gars yi tamit ñoom it ñu am leneen luñ ci sànni ñu salaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam est course.
1: Waaw radio 92.1.
4: Kii de Mr Madjabu Gueye la.
1: Mr Madjabu Gueye.
4: Waaw.
5: Gis naa ko.
1: Waaw mbaa yaa ngi si jàmm.
4: Ñu si jàmm bu bëggoon a contribuer ci seen programme bi.
1: Acca yow la ñuy déglu.
4: waaw di won ne rek ñun de ñun moom dañ dee wax ci yëfi xel ak ndaw yi saa yu nekk ñun nag ay jàngale kat leen
1: man principal la maa ngi rimam wax na rek waaw
4: waaw principal la ci dana high school tànne fiñ fii waaw man de lu ma digal ndaw yi rek mooy ah man de dund naa juróom benn saga juróom fukki at te am na ñu dund juróom benn fukki at ñene ñu dund nañ juróom ñaar fukki at ñun de Gambie bii ñu ko ooyee Gambie nekk alal ñun nekk nañ ci lu bari de ñun na luñ defal ci suñ alal fii ci Gambie baritul léegi tey xëy na du yaaga ñun ñu bàyyee ko ñu nga xam ne ñooy ndaw ñi ak ñu juddóongut man de lu ma bugg a pour wax ndaw yi rek ni mooy am leen seen right pour démonstrer pour protest Gambiens yëpp ku nekk am nga right pour protest pour démonstrer te pare am nga sa responsabilité la sax lu la war su amutee nga ñaxtu ko ndax ñaxtu moom mag sax nguur
1: dëgg la
4: diggante jabar ak jëkkër sax dañ dee ñaxtuwante doom ak bàyyi sax bàyyi doom dafay mer woon ko kanam bu ñàng bàyyi xam ne doom mer na
1: mu ngee ñaxtu kay ndeysaan
4: diggante ñaari xarit sax dañ dee ñaxtuwante
1: kay wallahi waaw
4: da nga gis ni lu ma bëggoon ma pour ndaw ñi xam mooy gis nga alal di def ci Gambie bi fii ñoom ñoo ko moom lu suñee ñaxtu nañ ñaxtu waay buñ yàqa ñoom seen alal yi boppa ñun dee luñ war a ñam neen ko lu ci des ñoom ñoo ko moom buñ ko yàqee yàqal ko seen boppa police station ñëpp a ko bokka
1: dëgg la
4: yeneen institution si ñëpp a ko bokka te nañ ndaw yi nañ eew te ñu xam benn affaire mooy am na saay boo xam ne
1: waaw
4: moom du dee mën a dund fu jàmm nekk
1: déedéet
4: moom balaa moo dund mu suur rek dafay fekk ñu ne place bi seytaane mu ngi fa
1: daf ciy bëgg lool ko defee
4: seytaane te nag suñ ne nit ñi luñ góom mooy ne suñ ne élection mu ngee jël ma si des na ay weer saay yi nekk ci tund boobu yëpp boori Afrique tund yooyu yëpp dañoo naan ah place nangam de mun nañ suñ fa demee suñ fa kurukuru mun naa am ñi ji fa seytaane te mun naa am su fa seytaane jógee rek ñun dinañ mun a dund ba suur te nag Gambie mu ngi ñëw ci jëlma si ci fi élection ndaw yi nañ teg seen time ñu xam ne ñoom am na lu leen naxari waaye am na saay yoo xam ne tamit bugg a neen ñoom yuus ñoom ndaw yi wala bugg a neen ndaw yi ñu def taal dëkk bi su ko defee ñoom ñi mun a dund
1: jërëjëf
4: loolu nag ñoom ñoo moom Gambie ñoo war a bàyyi loolu xel nañ kenn du leen condemne nag na nit ñi wane seen ñaxtu nañ wane seen ñaxtu waaye nañ bàyyi alal bu nga xam ne ñëpp a ko bokka nañ bàyyi alal bu nga xam ne beneen doomi jàmbur moo ko moom moo ko liggéeyal boppam ak ñi xam ñun jàngalekat leen ñun suñ gisee loo xam ne nii baaxul ndaw yi du leen dimbale élég dinañ ibbi suñ jéemee ñi ak bàyyi si leen suñ ko toppee baax na suñ ko toppul baax na
1: ko
4: man dem naa club ba so na man dem naa enjoy naa ba so na lu ma lekk naa ko ba correct léegi lu ci des ay ndesit laa nekk di ma
1: bénéfice
4: waaye la ñee togg te yàqamuñ ko loolu xale yi ñoo ko moom
1: jërëjëf
4: buñ leen ko yàq maa ngi am fi jërëgeen
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam.
1: Aïcha bismillah yaa ngi ci biir.
5: Baba Baye na nga def nag.
1: Ñu ngi sant yàlla bu baax Ndiaye.
5: Ah xam naa ne baat boo miin la.
1: Waaw baat boo miin la waaye maa ngi amee ndombo bi it.
5: Waaw ok. Bëgg a contribute rek.
1: Aïcha yow la ñu déglu.
5: Foog na développement ñëpp a ko bëggal. Waaye da ngaa développé based on your capacité.
1: Ok.
5: Tey place ba ngaa liggéey yow. Borom place bu ko gënaloon 1000 nit liggéey fa.
1: Waaw.
5: Waaye capacité bi ndax antal na ko wala antalu ko.
1: Waaw ok
5: loolu dañ ko war a bàyyi xel. dégg la dëkk bi yëpp a bugg a courant. waaye bi ñoo extend électricité bi si dëkk bu nekka. lu war la rayti ku nekka la waaye dañoo extend based on our capacité. bul ko extend te amuloo capacité bi.
1: ok
5: bul fàtte ne yow da nga waxoon ne da nga am capacité te am resource.
1: ok
5: sa MD gii na mu ne capacité bi amee doyu. na honest daal nga.
1: waaw
5: te man dama foog na kilifa bu demee ba di génni kaat. utee naa man ak yow mu taw ci mbéyda rek di wax. yow da nga war a am advice yu bëri ba bala ngaa wax bi dañ koo seetal sa loxo. ku nekk daf di juum nag waaye njuumte président dafa utee ordinaire juum bi. to yene yi dañ ko rafetal oyé ko njumte waye kay bo ñu waxé li ñi ngi télé lolu dafa ñaaw
1: okay
5: ñun nak am nañ bénn problème xamuñ ko togn ñun ko fayé ko lañ am té motax ci tay yu bari ay corruption because corruption
1: okay
5: su boné dafa lor bék lor ñu ci bokku tay xam nga tay su day corruption li corruption la tay togn la ño xamné innocent lañ motax ñuy ko lay avoid ci biir dëkk motax amna dëkk yo xamné capital crime la so démé so ko défé sax mën nañ la ray so nañ baye xel ci lool
1: okay
5: so da nga gis né ki ñi dé cause problème yi yépp ñi def takataka bi moy ñata kaw waye ñata souf ñu ci capital ay té yow ya leen ogul bunta bi
1: okay
5: so lool moy cause li so please ñu ko ñaan yaala né joxon nañ ko fi audit report yu bari mune audit report bi is just am ordinary passing bu xalat rek o independent opinion la dañ ko sé dafé gantal ko té mo jur li yépp soko gesto li yépp foundation bi corruption bu mak la moko ko
1: jerejeuf acha jerejeuf ñu koy jaajeufal su ko défé rek ñu ñëw waccat ci plateforme bi Mohamed Mbaye mang la doon wax ci de nga ko la ci liñu addu lata ñu ñëw rek ci communication bi ci kër gi wala bi ci mbeddemi luñu ci ñëwal
6: solo bu baaxa ba am nga Kolasi timit sen contribution dafa am solo bu baax ci programme bi parce que dañu le dolé xel xalaat ak ñëna mel té dafa am solo bu baax gis nga so nekk ci réew da nga xam yow lo momal sa bop ak lo bokk ak wa réew mi xam nga yow lo momal sa bop ak lo bokk ak wa réew mi seur boko ragné rek do sonu wa rew mi duñ sonu té lolou dafa am solo bu baaxa baax lom mom nok ya ko mom waye lo bok ak rew mi moy luñu mel rek comme ndoy guéné you know nga dem ci police station nga lakako té police station bobu yow ak wa rew mi yena ko bok er bo amé problème yow bëgg nga dem fofu ñu solfal lako understand nga okay nga dem yow foy jaayé cash power nga dem lakako té yow wa rew mi yenako boka yow so bëggé cash power fofu nga dem jëndako kon yu ñu mel bi pandaw bo xamné yaang ci rew di def strike fonna war nga xam yow lo mom ak lo bokku ak wa rew mi parce que lool dafa am solo bu baaxa baax benen bi tamit fonna benen ko la ñew na ci moy capacité bi parce que you know nikki munulo nit ki you know parce que lol dafa am solo bu baax
1: okay yene gi deglu West Coast 92.1 fi ci kotu Mohamed nga ne nit ki
6: waaw comme nit ki rek da nga war xam yow lo mom
1: waaw
6: ak lo bok ak war yow mi
1: ah okay
6: parce que lolou dafa am solo bu baakha bax amna benen collectif bi bu wax very comme you know capacity you know gis nga amna comme so defé lo xamné comme sa kër yow sa kër tay lum atane kër gi lum atane yow xam nga ko tay yow dépasse boy guéné yo xam nga ko dépasse bu may gëné man xam na ko suma né tay dina ici you know more than 10 people 20 people suma kër té lool mudut ko dama sona mom la ko lo bo doñ wax mu nekkalu am solo li dal cham fokk na né réew mi ñëpp ko bokka té su baxé ñun ñëpp la baxal
1: dëgg la
6: way su yaaxo timit ñun ñëpp
1: la yaaxul okay
6: bi legi ci communication buñ nek di wax moy ne nañ di gëna di waxtaan er biñu waxtaan rek duñ réro
1: lool lool fofu mu ne réro amut ñaka
6: réro amut ñaka waxtaan mo am te da problème bi ni lool daf ci am
1: ok
6: parce que nit ki nek nopina besona gay nak ñu ne poussanté ci maraj la yam nit ki do ko pousse ba ci maraj bi ngene ko fofu nga wara yam même su fekkene xalé la sax dina fi di bopam comme lu kola bi doon wax légo lég papa dina xol domam dom ñi xamné papa ji dafa mer
1: waaw
6: waye papa timit dina xol domam
1: waaw
6: mo xamné dom ji dafa mer
1: dafa stress tay
6: ta amna lu ko stress lo
1: ok
6: so lolu dafa am solo bu baax
1: machallah acha mu ngok jeureujeuf mohammed bay jaaray su ko defé rek am nañ gan ci kër gi xamna dañ koy baye mu nuyo momi tamit mu indil ñu ci li nga xamné rek jot nako dégg ci programme bi lan la ci addu ak li nga xamné tamit jot nako yek wala bok dégg nako ci li xew fi ci réew mi ci fan yi ci monde ci goudi ci walu ñi nga xamné dal bokon nañ di ñaxtu ci walu ñak kuren bi le ñu dal di koy duggal honorable minister ambassador Cheikh Omar Faye comme ni ma koy waxe sa suné ñu ngi lay nuyu sëriñ bi di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbaay ak ci jamm
7: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma leena ziyara deglu kat yek ñi wara sétane ak yépp ñu ngi leena wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalna yama nek ci yeen
1: amin
7: yama nek ci rew mi
1: amin amin
7: yalna ñu yalla bo le dimbalé ñun ñep
1: amin
7: musal ñu ci hay ak borom hay
1: amin amin
7: musal ñu ci sheytane ak musiba ak balaay
1: amin ya rabbi
7: musal ñu ci leppaluy loré ak kepp koy loré man ci kër gi la bok yo xam nga lool ci programme bu ma neex duga fi
1: because
7: of peter 1977 bi problème courant bi di commencer ñu ngi high school
1: 1977
7: problème courant bi nga wax ni ñataat nga bobu ana suma soxna Paul Bele xawma ñata at la amone xawma Ablaye Baye
1: tam waaw
7: waay 1977 Peter Gomez mi amé borom kër gi fi
1: ndaysan
7: bi problème courant bi di star mo ñu fekkon tennis lawn basketball mo amone té ñu doon wax né tobaski kon ma ngi leena ñaan di ñaan réew mi yépp né li du yépp ay fiti fiti tagalé wu tamba ma nopam tal tal office tal bitiki jambour ya kha ale li jambour lolou
1: bokku ci li dafa rew
7: da issue bi lan la li president di wax moy deug ne len ñu dajalo let us come together sen programme bi ni ngeen ko defé gaaw na ñaawu ñaa waye dafa uyu tour bi communication ne len ñu waxtaan deug na soxna ci lim wax sa gan gi itam
1: wa mohammed bay moy mohammed
7: moy genn ci tour moy ne ne len ñu communiquer ne len ñu joko di nga mbir so len ko bokke jital len ci sen xel fi ken momuko lu commencé 77 fokk nga ne dem di toj bi di ci jambout nako sol motax ma bëgg ñu bayyi xel dara suñ next programme man ma yo lamine bi ñoo waaj te bobu itam su la nexe nga def len special guest fan lañ commencé fan lañ fakatalo fan lañ daano ak legi nak la ñoom Obama doon wax ñu jog fugasu dust off and keep moving chow di ko ici ngañante di ko ici ala kilifa gu ma waxal banjul demba mo am lu ma ebe mu ne ma waxal gaay nit ñi koku legi mu ngi ci etisam yi waye kilifa la ci banjul mu ne ma waxal nit ñi nañ wañi añaan bi ne ko lan mu ne ma waxal nit ñi ne nañ wañi kañaan gi bari na mu ne ma nañ wañi ngañante itam amna yenen yu ma yo xamne olof yoyu deguma ko even mom nañ ne olof yoyu fokk ma deguma
1: badu
7: so mune ma yow da nga ñew ci man nga record ma lima jotta am ma wax ko wala suma waxtu di jot pour ma dem ko man mak la fi
1: bolé mak mom kon
7: waaw na la bolé mom koku ku jara waxal man nak koku moma yar primary 5 primary 6 suma yaay té mom wa choj bi la dé ba suma yaay mom la ma denko
1: Hein
7: mom la ma denko suma yaay su bëgge ma dem dara daf ma ko fateli sax mune maire bi dafa ñew ne ko ana Omar mune ko nang ko dimbalé dafa wara dem dara demb rek la ma fateli kon señ bi fi ma daanalé gannaaw buma nuyo moy ne neen def ndanka man lima d'accord moy li président bi genn amna ndëriñ lim wax itam amna ndëriñ moy ne nit ku nekk am nga right pour nga ñak mané du man ma gi dëkk ak yeen fi 17 hours bi ngeen wax ni suma abou kayla ti won di oppo so ñun ñep ñoo ci jaar
1: ñep metti
7: li du mbiri yefi
1: manam fi yalla
7: ak yalla li de li ñep ko bok way nak dem di toj bi di ki jambo ak di yaxa yoyu rew mi nañ ko arrêté suñ ko defut sa sa yi ci ni la ñoo outé yoon ba talal ñu suñ rew mi te yalla ñu ci yalla
1: musul ko wax lu
7: mel ken ben gambien war ko nang nit ñew sa bir famille sax suñ ko bëgge def nga altu len waxatuma la ku joggé ci biti tok di xaar fu problème am rek ñu daw dégg social media né fi ñu gé tar rek ñom tam ñu daw di toj so na police tié ñoo ñu yobul len stress detention ñu out ay court yo xamné within ay fan ñu attelen ñu let them face the law. This is what happens around the world. Mm-hmm. Yo, any civilized country, di nga nangu ay saasay jok rek di toj ñu bay leen ñuy doxi sen
1: soxla.
7: Ma delo la cadeau.
1: Dede. Acha jërëjëf su ko defé Jaaray yow dafa wéne yaang ci leneen.
8: Ñam koy dañ wara jéka.
1: Yaang ci leneen batay dégg nga Mohamed Limba wax waye dégg nga tamit Cheikh Omar Fay li nga xamné momit jot na ko wax ci mbir mi le danaka wax ji yeb ben la moy ki wara defar dal war ta yaq manam ñun dañu wara defar suñu rew niñu ko wara defare nak xam nañ ko moy li rafet ba paré nañ ko defar mu gëna rafet waye téré wuñ kenn tamit nga am naxar nga ñew taxaw ne woné sa naxar waye nak am dafa am noko wara défé waye du da ngay toj wala du da ngay yaq because tay sétal puno bobu ngay taal amana sax nga jël table jambour yok ko ci table bobu jaaykat yi gerté saaf la mo ci tek gertém di ci jaay mba loroko okay mën na am sax lor nga ko waye mën na am amna keneen ko xamné amna bante bo jël duggal ko ci bante bobu amna lum ko don defal waye duggal ngoko ci safara soso yoy yep nañ koy baye xel ci suñ biir dinañu dimbalé trop soxna Jaaray
8: mom lañ jëba aydu mc bofi borom rek
1: waaw
8: am nga xejna ñu ko don def ñom ñu ko jappé né son wala tanga ñu ngey ñaxtu nonu waye ñi su ñow rax mo ñom ñoo ci bokku bugo amna xam nga video ñoo ne ka di circuler ci internet bi so gis nañ ci bari amna ben video ma gis ñi nga duga feena chef bi ci bopam lañ ekati yobu ko te lool taxutoon ci mbéra bi lañ waxoon nañ geena ñu woné suñ nahar waye waruñ toona la dara borom table yi ñu dé jaay ci mbéra bi lakane seen table yi bëm jé
7: Allah
8: lakane koy ñepp fu ne ka ni ñom dañoo doraat fraise te bokkuñ ci yeguñ geenu moto nak ay du mc bopi borom mën nga ñaaka yo do gene yam sa kessa yo lo sé daj ño xamna ñom ño tal lolu buñ ko daj diko ci yaga si ño sani yaangi tire sa kër yaangi febar wala sa doom mu ngi feb wala sa yaay mu ngi febar mu lor ko te koku gennu moto li ño def lu neeka comme nañ ko def mu em buñ ko opal
1: okay
8: suñu ñattu nañ gëna suñu ñattu lu ñoo ñatt ñattu bi sa warto na nek guddi suba la war na nek ñu gëna ci woné suñ lu ñu metti waye guddi bi guddi dafa li fi ndo dafa lendem
1: guddi dafa am borom
8: guddi dafa lendem so ñu bari dañ bokk ci ñattu bi te doon nañ ci dara
1: acha bal ma ñu duggal copper rek su ko defé ñew tagato xamna li ñu tirélé ci waxtu jeexna ñu dem rek ñëwaat
9: Talk more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa.
10: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
11: Mbajing olu atul minke muna fankumi mlenula. Kibari kumari mbafele, almanya na njina la mina. kabo ñi septembre koro tili nanu la gambie be telephone number la faalale kabo number worawu la kata number kononto pour comium number dum number men la fataje wala 860 wala ñintiko la faaro ñin ko la ni be comium number commande la ibe 86 la follow mala janna mari la number ilafta men commande la
12: comium
13: comium
12: alla sim car kilo ñi nomo alla number kilo ñi nomo ibadati la ni 86 dela ni mi lafta kibar ko tan sot la ñinto isen commande 111 comium we are better together.
14: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors: orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia, Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
15: I love Tiara because it's the best.
16: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Afrisa Win Harris promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 straight per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Harley Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Harleys with Africell. Africell win Harleys. Answer, earn points, and win big.
17: Africell, Nyoko Yor.

0: Bagulo, mungi wasoze. Alanga nini?
1: Arabsi bole soze.
0: Dafra wako soze. Boy bi dafra garau. Dafra wako njago, mwako olobi, mwako soze.
1: Dep man degu mwase olobi.
0: Mwane alanga nini? Alanga nini?
1: Mwelan.
0: Kanyu utuko.
1: Kanyu utuko.
0: Kanyu utuko, mwoy chusanu njago. Kanyu utu chusanu njago.
1: Ok. Lolo mwa
0: wakufi. Lolo mwa wakufi.
1: Why man degu mwafimbu mwohe olobi de?
0: Kadija, Kadija, nang ko fati.
1: Kadija.
0: Mungi wa Kadija. Milai.
1: Acha mungi nong. Acha mungi nong feela West Coast Radio 292.1 Fichiko to Freezer Mind So. Agye ko kopati. And check Per Mendi. Mom lañu andal ci waxtan bi. Per dafa melni Per da nga wuy telephone de Per lool nañ ko ay fi.
0: Mané no xamna dama ko ay fi, dama ko wakono ma ngi Teresi momo gol.
1: Teres. Teres tuta mula kol mo xamne yang ci
0: programme. Mo ngi am dafa bëgga mo tudududam.
1: Xane ko di deglu
0: mo ngi deglu da ma ñata yoonu ma ngi tuta duram
1: kon teres
0: teres
1: teres ñu ngi lay nuyu
0: ah teres ma ngi lay nuyu jappal ko njabodu fofu
1: xana demu tol mom
0: dede tay dafa dem tol mo ngi ci kër gi tay
1: tol bi ban façon tol nga am
0: ñun ñu ngi am tolu kaju ñu ngi am tolu gerre gerre
1: gerte da ngay bay gerte
0: waaw
1: mbokk mbokk bayelo mbokk
0: nga balal ma dama was choj choj lay maybe mbay dama saga dama bay bay mangi wo teres manebo suñu garre bi suñu re ku fi ñew bu ko may garre
1: da nga so ja
0: Tamam, şu...

0: lan fogon fi def ne bultu ki bayma waxul lu
1: amna nam bo deglu mo
0: ah xala ma deglu
1: deglu mom la la bo waxul
0: li holam la li deggo
1: mom la
0: bultu ki bay c'est nga def lu wa wa man la mo bobu de tanaka olof la isa wa yaangi fecc de
1: dam ma duga
0: waw

0: diko joxre ga jeyna ba cinti wulef
1: wulef
0: waaw ya jey xam nga ya jeyna ba cinti
1: mango am
0: ya ko xam
1: mango am waaw
0: ku bax la de
1: momo harit teris
0: waaw
1: harit teris
0: amante nak teris
1: amante na teris
0: okay okay
1: mo harit am la teris dafa am de gobe de
0: dafa xam de gobe gay
1: dafa am man ni mo am za manamako teris
0: wa xam nga xeyna mom da fay dox dugulante ni yow yow yaangi ci tolu
1: mané maangi ci tolu be mané ko
0: lol motax
1: mané man tolu la am ñene ci tolu la ñaan way yeen xalé dam leen ngeen wa ngeen jamalante ak ñi ñi
0: waaw lolou baxna
1: ci mama ko wago lolou waaw
0: so yeen bëgg ngeen bëgg nga nekk sa doom bëgg nga mu nekk president réew mi wala mu nekk dara ministre
1: kenen ngi
0: kenen ka
1: jangal gadi bi
0: moy kan
1: ki naka la suma doogu gi ku nekk university
0: emily
1: mom dafa nekk president waaw
0: ay teres nak
1: teres dama ko waaw mom mu nekk ci tolu bi
0: teres mom mu faré tolu bi
1: waaw mom na faré do mom ci tolu bi
0: ah legui teres su sey nak bayila fofu nak su amé jikar nak
1: duma faté dede teres dafa ma minum
0: yow dal lol nga japp rek
1: teresu dafa ma minou de ma ngi fi ni mo ma golu mo ma degulu mo ma gol ko no am nga dafa min
0: wa min na la mom mota dal du genn keer gi mom ci keer gi rek la mo nek
1: teresu ma way la
0: lol la gis na ne mom teresa way la way
1: ana ma ngi nuyu michael mendi ma ngi nuyu michael
0: da nga am michael wala sa dekandoru
1: lu suñu dekandoru lo michael ñu ngi nuyu bu baago baago
0: est ce que am nga tour wi ni nga ko waye non la
1: michael mendi ma ngi nuyu ma ngi nuyu lamin
0: ban lamin
1: momité mo ngi ci koñu bo wugi ma ngi nuyu wa dafa ñoo ci kër bi fofu non mu wagataan
0: ha kon am ngeen lamin
1: wa lamin waaw mo ngi ci koñ bi fofu suñu dekandor la
0: ok day ñew ci koñ bi di waxtaan
1: suñu dekandor
0: wa ñu ni ñu koy nuyu bu baax lamin ñu koy nuyu di nuyu anti marimé nga cham ñu koy nuyu momit suñu way la ku ñu déglu la waye batay di nuyu oncle docteur Aladji Ba ñu koy nuyu lu bari bari oncle Keba Ndjay ñu koy nuyu bu baaxa ba ci gannaaw dego ndjay bo kay ga ñu ni ndjay la sante de borom ñaari xari
1: ñu
0: dayo nekkon di déglu
1: ma nga wonu ma nga jeen moto ma nga déglu mo ne ñaari haram ñoo yaagu
0: waaw
1: mo mu ndjay la sante
0: ah lolou la ki jaray mu ne koku ndjay la sante de
1: ndjay lu
0: waaw
1: mu ne ñaari karam mo yaagu manego masade
0: dox yow bëgg naaw
1: masade wallahi
0: so masare nga ci mëna tek
1: ah mas luma ci mën man mënu mako jogar
0: sa xari do ko may ben
1: adé man juma kari pour Thérèse la
0: Thérèse ko mëna jot
1: Thérèse rek
0: ok acha ñu ñëwaat amassan
1: husani ja tassamine mazande kadija mazande kadija de man nga repeat ko nga wolu mazande kadija
0: no bo mom
1: mamu ko de mazande kadija mamu ko de
0: deglu yow nak ya nga bëgg jangal ñu dem

0: ana kon bi mom daf ne bayil tukki bayima
1: wogu lol ni donc wogu lol de
0: lo wa
1: deglugo deglugo
0: ay langamine moy lan deglul fogna lol lolé ma tukki
1: dang ko deglugo ba

0: men ci ñuku bay bobu manjagula
1: ah ok
0: men ci ñuku bay moy le setu san bu ku bay
1: sa yo ko lolu ko deug ci ndjago nak père da deggo ma
0: mala mune setu san bu ku bay
1: ok père yow dafa men deggo ndjago de wala père
0: man dama deug ndjago
1: deug li ma wax
0: deug na lo wax nga ne man deug ma ndjago
1: ah de waxuma lolu de
0: ah ok
1: yow père sa nopi mu ngi dem de
0: man dafa deug
1: ndjago ya dan nga am legi
0: mané ma nga yam djuroom ben fuk at ak djuroom ben
1: djuroom ben fuk at ak djuroom ben ah ya nga nek mag de
0: ah fu nek ni yow ga nga terese
1: waaw
0: terese mag la
1: waaw
0: allez
1: ah legui de doto xale
0: waaw
1: acca mu ngob su ko defé xamna damay jël yeg leg yebane yi suñu fa joggé rek andata yow ci karam

0: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Absa Win Harris promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 is right per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Harley Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Harleys with Avricel. Avricel win Harleys. Answer, earn points, and win big.
1: Avricel, Nyoko Yor.
2: Vacancy, vacancy, vacancy. St. Francis Junior and Senior Secondary School is in urgent need of qualified teachers in the following subject areas: home science, history, English language, marketing. Interested persons can apply through the principal of the school on or before Friday, 11 September 2026, by 12 noon, to be addressed to the board chairman, St. Francis Junior and Senior Secondary School, Kunkujang Mariama Combo South, West Coast Region. Only eligible candidates will be called for an interview, as well as the successful ones. For clarity, call 833-702-600, 833-575-988, 872-760-555. Vacancy. Vacancy, vacancy.
3: Hello.
4: Lu juma lon tay sin dolum bon.
3: Ah.
4: Minadi.
3: Diga.
4: Mun nafo.
3: Alhamdulillah.
4: Mun bal je etelon kun ma kun re manuti bang.
3: Ah, kamara manon le.
4: Okay, okay, barka bag ngo.
3: Ah.
4: Mo le la number di mo la jang akoti camera nu bakale de
3: camera ngadi video fone talo
4: han ngo
3: video
4: ninu talo be ngan sin janju sotole ngan sin janjang
3: okay
4: ha nga sutu jang bodo tu jang kasmas ha bodo tu jang bodo
3: ha kasmas bodo
4: ha nga moy ko atul kata dula belto. Okay, atul kata munto.
3: Comme on a un programme pour le pas pour Kakamas.
4: Wangen sin janjang, ngan sin janjang.
3: Ngan sin janjang, ngan sin janjang programme.
4: Wow.
3: Wow, man dama lay dem ko wa dama dem ay Kakamas, ay Dakar, Senegal, ku nek lay dem. Man ay gine mo sa do dama lay dem ko.
4: Du ki ngan sin janjang mu jeulati.
3: Kaset
4: ani fango ani nitalo.
3: Wow, amna na ay ko
4: mo ngam ma jox
3: 25,000
4: kum kaseto anini talo be
3: ngi
4: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
3: ngi
4: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi.
3: Okay.
4: Hey, man, ta wo fly de. Ningo fly maybe atina. Nte wo fly de.
3: Huh?
4: Nte wo fly de. Nte wo fly de. Nte wo fly.
3: Oye, yo kuma ni ngare ngare.
4: Ninka fuko minketa jango foye.
3: Wa. Angu mande kuma soje buba. Wa.
4: Munde amnuwa amalune lu hewul fi mama woku logo.
3: Nanda.
4: Anga fi le yal minketa jam folo. Nga cameraman dul nat jang abdu nang kombole. Hello
3: ma
4: cameraman dole nak nu njang
3: wa
4: min bu kombo fa mbondi la samba hani sa man na
3: Hello.
4: Go. Mane.
3: New cameraman.
4: Nga do fanam bondi nak nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra natan nja ay nga sindin kel na camera rek ata boyta afalata da
3: alay yow leg la gis na bëgg ko am bondi yu leg mana yow mana dañ ci non ci tele cameraman xam nga do wone deggul man xam nga deggu ma so
4: cameraman fulalong cameraman ñaar wul bi le fata
3: ah ñaar cameraman yu deggu
4: ha awu bibi janni ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fu leen sul den la ko won
3: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël kaas ma yu ko ñew ko ñu
4: ibi fatale
3: allo
4: ngo
3: waw
4: ñum ñaar dañu dédé
3: ñaar cameraman ñu ko dé allo
4: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
3: man waxuma waxe nga may won sun gaay dama lay laaj manam ñaari cameraman ñu ko dé la wax
4: hmm ñom ñep dé di
3: wa lay ñu ngeen bëgg ma jël man dañu ko moko
4: ñu ki nga ñewudu
3: man ngay ñew ko ba nga na ka ñay ñu man lay laaj li ma xam nga yow da nga deggul ko bu ko bu ba lu ma tole ndu way man ci ma nekk li laaj ay ay da ñaw kenen do ko neen kamer man ba na deggu na so bi bu ko ma na yow deggu dum ba man deggu mu ko ba li nga wax da am na yeneen kamer man yi fi nekk am na ñum ay soxé lañ deggu lañ soxé
4: ko ñu ndax xana yow amuna
3: keneen
4: dama cameraman bo amna deguma soxé ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne yow ya mënu waaw
3: waaw ma deguma soxé dama tray rek do ko keneen cameraman bo amna
4: ñu wala bo amna ñu ne gay ñu ne yow ya mënu ñu ko ñing ka bina la lé ibina mënu tuma
3: hey mané wax ma la dina ñëw da nga tegg mané do ko keneen cameraman bo amna ñu deggu soxé bu baax man deguma soxé ci ci rek
4: ako bina la rek ako iko bina muntuma iko bina muntuma muntuma e bina
3: sama bina ban sama way kana way na ko dum ko mala dina ñu ba nga may wax to mané dum mo mëna ñew la wax dum mo mëna ñew bo ñu fay ci ka la ñew ci mo ñu mo
4: ñu ka bina sama aka bina sama lay sama sama mo be batu la de sama
3: allo mané way allo
4: hello ngo ninata ninata nita man la mol la fekke yow da nga hurude e man la mol la mol ba kaburo tandi le la mo cameraman fu lol
3: mané hello mané
4: hello
3: wa mané
4: hmm
3: ko ne ko amulo ko deggu olof fof non pour nga jox ko ma isoyon ko li mo wax man ci manako man ñewuma comme man lu ma ñew man ñun suba da fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama bëggone lay fi da way tassama kay man duma de man man dama ne dem kan ma way yag na deng na dem ko waaw yow ana amul ko deng ko onam tuti tuti
4: ak kana kasmas ak kana kasmas soma bina
3: ko ko ko mo ay wax kana du ngam ay so du mo ñew mo ma ñew
4: mo ma ñew ngaw ak kana ak fang tay sende
3: gere man dul mo tay sende
4: ko yo dama ron no man
3: faara
4: sa la dum ko ko le sa may fo ne yang may
3: wa man ki la
4: dulo ay
3: dama
4: bañ dama xaar duma gis fofon bala lolu motam ma bëgg lay
3: wax bu ko ci nan
4: man
3: munuma ñew fo kasma man dañ ma tere ñew kasma sa man daaw ñew gën na dem kasma duñu ken
4: nga mëri ko

ay ci mo ngi nonu su ko defé del ci war nañu gannaaw yeg leg yebane yi sen frise main solo ak yek cooperative fi ci kër gi West Coast Radio 292.1 fi ci kotu nuy nañ len benen yoon acca mo ngi nonu bu jafé jafé yi ak sendo no wara def ayando deugal acca ci kanam rek nañ am visible di king ci kër gi and ak mom ci waxtaan bi borom chaaye ji dogal acca mo ngi non nuyu ko lu bare bare oncle Coly Fay ma ngi koy nuyu baye Fatima ah jaray mako wax de Fat Fay du samay wax de waxi jaray la oncle Coly jaral fo don jar rek

0: acha jerejef su ko defé visible ñu ngi la nuyu naka nga def
1: alhamdulillah assalamu alaykum gambia assalamu alaykum west coast radio assalamu alaykum lamine chaw borom jek kopati
0: wow wala ci gëna
1: ñi ngi am no tour bi rek mom manako tour bi rek wote na borom uyu na borom mom wa jek kopati
0: wow
1: ko xol ka xamna yaay ndana di jek kopati
0: jajeuf
1: wa su ko defé ñi ngi nuyu katok bi koyna di jajeufal west coast video sen board bi yeb management bi ba ci ko gina touti fi ni nga xamna ni moy west coast video di am contente di gise wat ak yow da xam nga yow mom da nga bok suñu da suñu nit nga
0: inshallah
1: dañuy contane sa su nek bu baakha bax di ñew fi nga xamne moy west coast video jakarlo ak yow dinañ wax na dinañ neex dinañ xumb dinañ daga inshallah
0: ay wa ok visible ci musique lañuy waxtane de visible bu fekke ni mako waxe non la
1: visible
0: lan la tek lool moy lan
1: visible moy lepp li nga xamne rek mën nga ci tek sa bout is visible something that is visible with you into your eyes
0: ok
1: ma ngi jakarlo ak yow ni ya ngi visible ci man ma ngi jakarlo ak mic bi ni ma ngi visible ci man lepp lu nga xamne mën nga ko gis ak sa bout rek is visible
0: motanga dipé ko
1: so wala mo tudé ko sama bop ne loy gis rek visible la
0: visible
1: man la
0: est ce que ni nga ko tudé nonu sa bop loy gis rek visible la ndax sa sound bi tamit mën ko visible lé
1: wa because so ko deglo rek ñeriñ nga ci dé gina jëlé most of the time
0: okay
1: yeah ñun nanaka way mom nek na ci ñun way dañ dé bëgg always way li nga xamné ni ko ko deglo tamit xawsé yegg bopam tuté so da nga gis né visible bu ñoo oté tamit mu ñew nekkat ci sound ci tamit
0: way so waxe lolou dina jaaxal nit ñi parce que ya fi way sa xalé yu rapport yi
1: sa chaay bay wa chaay bay
0: ñu bari jappé ko saga
1: wa ñu bari ñaaka xam tamit daf ko dé waral tamit ñaaka xam tamit daf dé waral yu démé nonu way chaay bay ñun ñi nga xam na ni like ñun jogé nañ ci dëkk ba ñun xam nañ né du saga wa li dafa nékkon a joking relationship bu doon nék comme manam suñ yaay ak suñ baaje nék suñ tantay suñ daan am ciit so da nga gis na topa yi day ñew ci
0: ma gañ naka lañ koy
1: wax gañere something like da gañere wa ci lu la ko jëlé sax ci bay mom ci lu la ko jëlé ci gañere la ko jëlé digënté topa yi ak wujay so fofu la jëlé ci bay afin amna sama ben anti sa da mo wone ma sax la yi dess na wolo yep mané ko no harama mc ci bay because ñi ngi wone saga la ñi ngi wone du saga
0: ak nga ci ba ñen ni seen musori ndé
1: seen musori ndé wala yoy yef ci gañere bi la bokk
0: way lool mëno ko ñaka def saga nak visible nak
1: wa ha nga comme warenko dama kom warta mo nek saga because li nga xamne la kom is a joking relationship moko tahajuk
0: okay
1: wa legi li nga xamne ni kom manam kaf ak re ni jam ak salam moko tahajuk rek
0: wa parce que lolou la gay dan def ci ciedi
1: wala ci lolou lañ don def
0: okay
1: da nek lo xamne da indi benno neex bes bi da neex be ndax ku nek mu ngi min moromam donte sax wujey ak ñi ngi doora gisande ci ciet gi sax way da indi relationship bi nga connection bi nga xamne kon da nga xamne kon lu baax la jublu ñu won ci saga jublu ñu won ci
0: dara okay so yi yaga yuma jël la ma jël ci tamit nga ne jappal lu la yalla may
1: waaw do warama nak so jappal lu la yalla may rek duggal nga sa bop ci lu bari cionago yu gaay cionago xamne do ci mëna gëné sa bopa cham gis nga aduna muy tuti muy bari yépp ci am
0: okay
1: gis nga nit so doylu wul rek ak lo munte am rek dafa melni yow gisuto
0: amulo dara
1: amulo dara ndax luy way di am lol ngay tek sa beut do yow li nga am dang koy xeb
0: manam fo nga doylu dara
1: fo nga fo exactly fo nga doylu di da nga gis na lol su amul ci yow nak mun nga dem ba duggal la ci jël ala jambour mun nga dem ba lek xaal ci askan wi so lol yeb su ñaka doylu la bok lek xaal ci askan sax su ñaka doylu la bok da ni ku nekk so doylo xamna fi la wara am li waru mako la askan wi ko mom so da ko lek
0: way
1: ñaka doylu mo ñu duggal ci lek alali
0: so song bi bing ko gene ndax gis nga ne gaay bu gonen ko deglu nañ ko
1: waaw because song bi sax si la gina amé ay mak yima follow def na lay doylo because may am kilifa yo xamna ni ñu ne ma yow li mu ngi ci ben tiré amna tiré bi mo won way dama faté tiré bi mu ne ma tiré bu so fa démé li nga wéy ni ñu ko ko binda
0: ñu ko fa binda ok
1: waaw mu ngi ko fa binda ta koku mu xadam la sax
0: ok
1: moko deglu ba paré mu ne ma ah yow de la wéy ni sore may tire sangam ñu ko fa binda
0: ndax ya nga ci yoon wi ndax ya nga ci yoon wo parce que musique bi bing ko woyé amna yeneen yo ci tek xeyna dinañ ci ñew ci kanam
1: dinañ ci ñew waaw
0: ak bi nga gene west coast ñewon nga fi
1: west coast ñewon na
0: fi west coast fele ñewon nga fi tay gis nga fi nu mu démé
1: waaw machallah
0: so gis nga né amna lu
1: xew évaluation amna wiskos mom évaluation amna definitely est wiskos
0: okay non lañ ko bëggé won ci yow tamit nak waye xamuñ nak naka la yow tamit
1: né wa xam nga art ak wiskos nak dafa xaw outé
0: okay
1: wa art surtout ari gambia bi ak wiskos da is kind of different
0: okay
1: wa ari gambia manam lu ñu woné dañ né dé sétane ngay katar katar di dem bé ñu xam né wa légui katar way suñ ko poussé mo dem suñ pousser mo
0: dem
1: suñ lañ dé
0: manam dañuy xaar ba ngay daw ni
1: sok la wala ba nga danaka yow aga nga fa wara aga ñu doora ñew nak pour yokal la rek waye jamono bi ngi ko soxla mom jamono bobu do re gis ken wax deug fa yalla
0: lan nga japp ne moko waral
1: am bi mo bari wu rek rew mi am bi bari wu
0: nanguma ñaata bang mo nek ci rew mi
1: waaw bangi nit ñi mën nañu def jël sen xaalif duggal ko ci bank bi
0: waaw
1: waye mënu ñu jël sen xaalif jokkal lewin ci am develop bopam ci musigam
0: oh
1: so kon da nga gis na kon am bi batay mo dess
0: kon dedet am bul wax lolu man nanguma because am bank fi ndax ki am xaliss ba duggal bank koko amna
1: xam nga xaliss bobu non xeyna mom bopam la ko meuna usal xeyna si bopam la meuna
0: manam yekeuti way
1: wa way yekeuti ko jox ko kenen nako developer bop nangam xeyna xaliss bobu mudul lolu du ci ag
0: manam dañ nay ci
1: gene lolu pour
0: jox ko nit
1: aha
0: fogg nañ ne
1: ding fogg nañ ne wala ngok li moy problème bi nga
0: xam est ce non la wara deme fi nak
1: non wara deme ni way xam luñu wone manam jiko di su xasse ben ci nit ñi rek du gawa genn because so baye xalte jigenté Gambie ak Sénégal so gisé Sénégal rawñu ci lu bari ci
0: balma rek so gisé Sénégal rawñu ñu jëm jël yeg ligue yabané su ko défé delsi wat fi ci kër gi Wiskos 92.1 fi ci ko
2: connection isn't just a word it's the lifeline of our world and Africell is making it stronger better faster just for you celebrate Africell's 25 years with the all net bundles because connection isn't just what we do it's who we are Say hello to the Africell AllNet Bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Gifer. Africell, 25 years for Africa.
3: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour. Here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
2: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Meet Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
4: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's...

0: acha mu ngi nonu dawna yaram ci deggin bi voice bu graw nga wax fi bot way dafa melni beat bi dafa change day ni ma la dan deggé ak bi dafa wuté
1: waaw xam nga musique mom lu ñu wone comme so nekk artist mom always dal xalatal ne mën nga woy façon musique bu nekk
0: okay
1: waaw dafa den lo xamne nak lu ñu wone versatile as an artist da nga wara versatile versatile bu nonu moy tax nak beat bu ñew di ci mëna tek dara because so baye yusundur sa wéne rek
0: understand amul lu mbay
1: amul lu mbay
0: wéne
1: jaas wéne lu nekk so lool la ade soko nekké rek waro wone man li rek la man
0: bo ka bi lan la ba tax nga woy ko because ñu ngey dégg ya ngey wax naan jël suma tour yobu ci sëriñ liggéey ma tek ma fi you know

0: lu graw ngay wax ni te mo nek ci ñun
1: waaw cham nga la ñoo wax ne comme man dama re wëkkat bo xamne lebal ma wëy rek ci suma bop la ko day ñëkke experience bala mako wëy mu dem ci bit te lolu suma ko experience ci suma bop bu bëré dina ci am ay investigator yu xamna tamit tam nga mang ko ci def before dim track bu muy gëna because music tamit da wara don lo xamne su gëne kiko deglu feel na ah est ce ki neeku di wax ak man sax waaw est ce ki neeku di wax ak man sax so non la fa démé dibi ma dugg ci music pahi bari na dara waaw pahi mom pahi fakastali mom
0: man dama foné ka bi sa bop nga jël rek tek
1: waaw moy mo tax la fakastali gi bari na dara so da nga gis na yépp nga né bolé azan am nga tamit sa own experience tamit mën nga ci def lo xamna ni da fa melni keneen moko dund da fekay yow da ya ko dund
0: wax nga ko fakastal bi bari na waye ci ban bor ci bon anam ak naka la ñëmé
1: wa fakastalu bi bari na ci anam boko xalaat rek anam yoko xalaat rek anam yoko xalaaté rek
0: muy
1: xam nga am na yo xamné comme like ñu ñoo wané comme am nga wax lepp am nga tamit waye fakastal yi fu xallo ci loko xalaaté rek waaw aga na fa te tollu na fa because ñun fi like society bi nga dika place bi nga dika dañu fokk ne musique bi nga def yaa ngi ñaan raw
0: waaw
1: so lu dafa ndey jaral ñom ñuy dem def la naka suru nonu tek la ay ciono yo xamne ni pour yow bul foko tar ci sa musique sax tam li wolé dañu di artiste di dem be bonne ba man dana baye musique artiste di dem be tollu fofu non na damay baye
0: kon dafa melni tollu won nga fofu
1: amuna jamono yo xamne dafa don tollu
0: so lan la won dafa am lu xewon ci yow wala nu demé
1: waaw do understand bon façon aduna
0: nga because man nima la gisee ni gën na la gis nak torop bo nima la gisee tay ak nama la dan gisee xawna change ci man dal
1: wow comme yu ci nek dafa bari art mom lu ci ne mom dafa bari dimu rew gaale rek manaleen li di art re di lamb ñu em
0: waaw lamb mom da ngay gis ko xamne mom daf lay serigne tu carrément
1: exactly
0: parce que yow dang koy xamne ki nek na wasam tay fu muy dem ma tax mu dem fa
1: ñun tamit non la art ñun tamit dañ ci nek da ngay xamne li dañ makoy tek so motax na woy bi tamit
0: am nga kon fogoone tamit lolou motax ñi nga xamne ñu ngi am xaal ci rew bi tamit dimbalé wuñ leen tamit ci lolou nak da nit ki do ko jappalé tamit muy def
1: na ko xam nga ñoo woné am nga gaay dañ so gisé ñu né la kuy reey sa non sa mbokk ngay ñëw ndëk jeex
0: par exemple baat
1: bo wuñu lolou bala kélé ñu lay dimbalé la lolou yow fi ngay né
0: li waji do no park balé rendi
1: sa mbokk koy daas wala sa waye koy daas li mo ci nek yow ñi nga nekkat ñum dañuy fone da ngeen raw so ñoom fa la affaire di dalé wala ki jiddu na barki de moy ndjay am nga
0: tay waru
1: ñoo li fi am nga
0: wa lool nak dafa nek ci africaine bi surtout nak senegambie bi
1: wala lool mo
0: ñu kagn la fi
1: dul mo ñu gina
0: kagn la fi bay def li
1: wala kagn la fi
0: wa ma lañ la xam fekk
1: yow ngok wessuna li mo ci problème mo tax da nga leewali da ngay dund yo xamna ni yow dafa ci wëy rek mo lay arranger pour li ngay wax na la ben affaire tay amout artiste bo xamne wuy dar jaram dafa dess yow nga deg ko
0: wala
1: nga ñak ko deg artiste bo wuy sen dar jar
0: ok
1: wa dañ koy wax ci sen bir musique yi dañ koy wax yow da ngay fone nak kenen lañuy waxal fek sen bop lañuy wax ndax luñuy dund lañuy jël tek ko ci musique bi
0: so fo tollu ci project bi
1: way project la mom gëna gur sa ñom ñata la gëna guñ dajé guñ len ci paquet sa
0: aha kon dafa melni mako jëkkal jox gaay
1: ya wa ya ko jëkkal jox gaay on sa nga surtout ñu ngi work on pour ñu amal len sen video clip ci ñom ñepp bëgg nañu bayyi dal bu nekk so gëssé gëna gul sa lool la dañ bëgg bayyi bu nekk ak visuals
0: bu nekk mo am japp nga ci copper bo xamné di ngi ko mëna def video comme ni ngi ko
1: waxe waaw li ko leg dina am bena ñaar yoy laxati pour set naka la biko so bayyi xel chaay bayyi defo nako video ak waaw so da nga gis ne comme noon rek seet naka la ñoo mëna sétalé suñu bopa téray di tek dara bu mëna ko def vidéo
0: ok photo lu tamit ci affaire yi social media bi parce que gis na né musicians ci bari daw nañ jëm fofu parce que fofu liñ di amé dara
1: TikTok bu légui mom
0: jaayatuñ cassette jaayatuñ CD
1: légui mom yaa ci ñi ñëpp ci TikTok
0: waaw memory bi moy lolu
1: influencers ñëpp ci né man mi maang ci TikTok
0: ok kon gis nga né fofu tamit mu ngi dox
1: wala waafu tamit because mo réta ngay dox nit ñi di la xagne nit di la xamé baana trop ndax daf de indi visual ci bare ci jamono bi ni mo dominé lo gis waaw amna ñu xamné mën nañu xey ci bobu ngol ci TikTok bu lañu nekk waay jamono yi na bukki bu ñu bëgg overtake mëna ko bukki bu ñu bëgg overtake légui ko waré bu na bukki la des sétane
0: waaw
1: mëna len bukki na légui mo ñu
0: bëgg est ce ñewut pour yaxal len tamit wala indi
1: dalen yaal na ma ja
0: indi na lu reuy
1: ci indi na lu reuy ci dëkk bi da xam na
0: sa paré na pour yaxal tamit da
1: wax deug
0: yaal da war sa itam yaax
1: légi ñepp mom lañu déssé la ñepp mom lañu déssé la so
0: mu doy war lool
1: waye media tamit non la ci lañu ci lañu daf day am ci media tamit tay li xew su elegle la moy xew
0: ok
1: lool mo dem mon media bi mom lolé fa nek
0: so ci biir rew mi nak fo ci tollu ci walu musique bi ndax da ngay oté ay ndaje yi ay show yu yo xamné at least nga jappalé
1: sa bokk dama nan oté def dama nan def show every year dama ko dan def way this time liogumako amalugumako dadda pour ko dan def
0: lutax
1: wa dafa xam nga dañuy laxu suñu roxu xam nga
0: est ce que tamit sen neub bi tamit du len di lor leg wala leg laxu bi yeb ñak ko par la mo day waral laxu bi
1: wa legu le tamit ñak ko par dara ci bokku legu le mi ñak sponsor bi dara ci bokku so lo yeb tamit da ci re bokka because yow bu re tay par exemple tay yow li nga am man mon li salary bi ma am tay so su bëgge depend on your music tay xam nga dina la hawa meeting dina meeti yene fa bam mo tax nak comme dang di xaw jël break tuti
0: okay

0: what I did.
1: Acha muy nonu jël touram yobul serign bi mo la gënal ak fi bari liggey nga dem outil liggey liggey ba li la koy may sax moy fa ngay jaar ak serign bi so yeb ñu ko fe gis nga gis ko xamne mën na la ci liggey bi fuf waye yow li ñuy gëna xol ndax lan fa nga jaar ak serign bi nga gis ko xamne tagal ni gog na sagom ci liggey bi liko waral moy fa nga jaar ak serign bi ay ndax serign bi tamit momit mu ngi baye xel ci lamuy def
2: serign bi kay bo nga
1: doyna war
2: après serign jo xamne mom seen xaliss rek mom ñoom lo leen sa def fa la ko ñoom nañ leen fe seen xaliss rek su modo cham da nga gis ne façon woyi ni dafa ba askan mi tamit diko baye xel gis nga woyi su amé njeriñ askan dañ ko wara baye xel
1: deug la
2: way xam nga ñun legi suñu jamono man musique yi gambe ruma ci gis legi ni kuy saga sax mo leen gënal kuy wax lu ki wadi gam
1: waaw
2: su baye xel population bi fuñu fulo fuñ ñu topo il se remi indi leen lu baax saga sax mo leen day gënal xam nga ñu topo mi ci gi saga mo leen day gënal ñu topo mi ci bi nga xam na ni tay so ko deglu
1: li ñuy sétane sax lool
2: lu ñuy sétane sax lool la legi
1: lu gëna yaqku lu ñuy gëna sétane dem ci li defal
2: kon dafa dem bi dañ am problème bi nga xamné ni ñun tamit ci walum art bi ñun ñuy wéyu kon ci ni ñun problème bu reey lañ am
1: moy nga fi chaay bay ak bi ba naka la wuté wuté na dé chaay bay gënal
2: chaay bay pig la
1: mo no doole dé
2: chaay bay mo doole ké
1: waaw
2: because of reey ñu bëgg té mënu na indi waat yeneen nak yeneen yu wuté ak chaay bay sax wa da nga gis né man bëgg na man dem élect suma legacy mu doon lo xamni na mo fi wéy li
1: waaw
2: buguma comme elek ñu ah ko kay wëyam saga la fi nekké
1: woon ngeen di roy ci Youssou Ndour de fo la
2: né yoy non
1: di ngeen wëy ku né té sa yuñu leen dégglo rek jëriñu
2: té nak ya ngay wax suma role model mo nekk man Youssou Ndour la top man Youssou rek lay la dé tek bot comme ci musique comme sa musique ci wëy yu am jëriñi ak ki démé nonu
1: musique indi gambia ku né xam na né metti na jafé na wax nga ko ci gannaaw do gis jappalé ba faré naka ngeen di def nak ba génné li
2: wa li ñun ñoko di suñu xaalé sañ jël dem
1: taxalé
2: suñu ji xaalé sañ day jël rek
1: taxalé so bi
2: mo ngi taxalé benen song bi play guloko sax
1: no
2: play guloko wa da nga gëné benen song bobu rek 7000 la ci fay pour record ko
1: 7000
2: dollars pour record song
1: so kon ya ngi dafa melni ya ngi la
2: yo legi ñeta yi ni for example rek ñeta yi ni kon ñata wara nek
1: waaw
2: te li legi jogé wul ci gën post mo post bi la jogé
1: oh
2: so yo loy liggéey yo sa salaire bi nga
1: am so yo yay bindal sa bop
2: wa may def sa bop yeb
1: bindal sa bop
2: may bindal sa bop may
1: set bit bi nga bëgg
2: yeb wa yeb mën mako def
1: ñu ñew defal la bit bi nga tek sa moy
2: wa mo tek sa moy da nga gëna li yeb a dina bi di sama poste la ko gën am gën ko ma jow dal ci lama am def la
1: asse ñu jël benen song bi su ko defé dal ci wat
2: da nga jël song bu neex nak
1: bu la neex
2: ah song bu neex tamit tek ci neex tamit
1: asse
2: aduna nga mo ni fi aduna da mo neex

0: ay cha mo ngi nonu the song bi amna solo da liñ ci wax tamin jangale la te ku ko deglu tamin amna di nga ci jangé waye dafa melni yar nga indi fi tamin waaw yar ci ndaw waye ci mag tamin naka la wara doxale
1: so bi da nga gis ne dama ko generalize
0: okay
1: in a way ne comme tay da nga gis ne tay nek mag taxuta ñak yar da li ñoo woné mag bo gis ndaw yaala jaar te kuñ yarul ci ndaw yaam donte mu nek mag sax
0: daf
1: koy yobale
0: deug la
1: so li motax mané comme mag duma fonto xalé tamit duma fonto ndax man dañ ma yar comme bi yaru joté man dañ ma yar so baye xel mag ré dama nango yaru ba yaru joté dama nango deg ba deg lu joté dama nango jang ba jang joté nit kuma don motax fuma dem ñu naw ma bëgg ma téréel ma sagal ma yaa ngi gis comme yow sa bop bi so na nga yaru lek sa aduna
0: day yomb lool
1: day yomb
0: deug la
1: ku la gis dina la bëgg
0: fo dem mën fa nek
1: fo dem diñ fa mëna nek so li motax way bi ni ma tek ko because ne sa dafa am ben histoire bu mo mo sa netal il fallait bunu ñu ne dafa am ben waju indi ben mag police way mag bi nak dafa bay jaawon même bu indi police gay ne ko xana yow gisoo ki nga indi police xana gisoo ki nu mel mag bi nga indi ci police bi
0: num bay jaaw
1: mu ne len dedet gis na bay jaaw bi de way jikko ji la indi haa yaangi understand jikko ji la indi bimu ko waxe na ñu ko dal ndax da nga xamne ki
0: ka xolatul bay jaaw
1: mom xolatul bay jaaw way mom jikko la indi kon motax mag tamit warna am jikko bi nga xamne man dina meuna jeuflante ak ñep gune tamit so wore yaru so tolo ci ñu yar la da nga wara nangu ñu yar la pour so magi lool mo lay jëriñ so way bi lool moko taxay ñoo
0: okay ci bir musique ndax xam nga sometime legoleg nga collaborate ak yena artiste yu magi wala ñu ola legoleg ne la kay gis nañ ne yaangi
1: dem dara ñu jappale la ana producer yu mag dal ñu ci demé ci ras believing one Jobis ñoo boga studio bu ndé
0: Jobis
1: wa ras mom yaga na ci affaire té xam nga dañ ñu lay o dañuy jox advice mangono yu shout out

0: di nuyu wa studio ñom ñep mag lañ nuyu
1: way le c'est comme ñu melni ay ñom attaque ñom
0: non because ñun tamit ñum tamit day into business comme li ñoo wax rek dekk bu miti bi mo yew be artiste ñum tamit artiste magi ñum tamit artiste bu ndaw bu bëgg li ak ñom rek lañu fay comme tay su ma demone ci attaque tay for example mu na ma charge ben 30,000
1: charge la pour
0: ma am ma collabo ak mom
1: mu charge la 30,000
0: wa 30,000 te taxi daf la wone tamit na la video clip bi tamit ya ko shoot for example dafa am video wi na yow li nga def ci song bobu rek ay thousands li mo day tax nak pour nga gis upcoming
1: artiste su gene mom daf ko def ci
0: mom su gene he does not care yow because yow ya bëgg promotion yow ya def donc job
1: so kon dafa melni yeen am yeen ci métier parce que du ngeen gis ku len tié jox len
0: xatcha la loxo nana mo ngok lolou do ko gis
1: fek gene wo ko
0: da lolou do ko gis
1: wa lolou métier
0: so len fayé nak mom wa day kan
1: am li nga bëggoon
0: wa lolou mom
1: way dal duñ def te yalla
0: non
1: free
0: diñ ko def
1: free charge wa free of charge
0: amul ñu té xam na né dëkk métier wa dañu té bi diñ free of charge
1: non wa est ce que ñom non lañ leen defoon
0: wa xam
1: nga est ce que kon est ce que nekkone né lolou mo nekk ci Gambia because mon Sénégal dama lay gis ligo lig ma yam raka bo xamné fi la joggé mu ngi Sénégal right now di woy black lañ ko wax mom école la doon
0: école wa xam na ko
1: fona xam nga
0: black yeah
1: té sori na ci lol waaw té xam nga ñu mel nonu so duggé fofu rek da nga day am légo lég da nga day loki bot fi mom pour nga
0: man misa
1: ma son nañ fi bay ba wu jaaron fa amon na fi pende waaw
0: so nga gi mo li ñu wala comme dimbalante bi ci ñëla la gina yombé dan ci
1: ñu waaw
0: nit dina ko man sa way pour mu defal lako
1: moy wax problème bi kon yeen naka ngeen jappone non ngeen meuna def ba mucc ci musique bi ba genn ci ba ci li ngeen bëgg am
0: wa nek ci ni rek nek ci comme nuñ ci nekké rek di bay sa war because ñom tamit dafa amone tam dañ nekkon upcoming artist so xeen tam bu mu jëré ñom ñofa nekk bi ñom bay baaw yi ak ñoom demé ñom ti smalls ci la ñom attaque ñew ñom st ñew ñom jisul ñew so ñom tamit non la rek buñ fi nekké ba sen time bi pousu dañu randul ñun ñeneen dem bi fulaat non la arabe non la rek
1: way
0: so ci nekké nak so ci tolo fofu nak biko da nga na ko bëgg wëyé
1: way jappalon né so ci nekké comme fofu ngay talal loxo comme upcoming artist yi melni yeen elek est ce que lolou du don jiw ci yow lo xamné lulay jëriñ la tamine
0: ko xam lolou tay for example tay Massi Youssou Ndour gi diko def modda wëyu bu baax rek lañuy am fu nekk walé da ngay ñëw ko séna mu igal la nga wone sa talent lolou wuy wul ci
1: te doko fay
0: dara
1: yeen nak yeen fi
0: ñun fi fo bu
1: ko bëgono yek ci
0: di nga may dara di nga joxe fi fo gi ek plat nga joxe
1: nga register
0: ah wa di nga joxe dara joxe dara do ek de
1: ah
0: jeu dalu deuk bi debi nana wala cham non la beure artiste nak gis nga Gambie
1: bo ne ko kay
0: nu artiste
1: nu wala suñ page bi rek
0: nu musique bi
1: upcoming artiste page xalé ndaw yi nuñ
0: ko beure gis nga ni musique bi jefe non la beure deuk bi non la beure artiste ku nek bëgg mo do so dewe concert ni ay vision nga don dem concert di dem backstage ngay xol artiste
1: wa man nak lool moy suma problème bëgg na leena jappalé bot way mënuma ñëw ci
0: sen waaw so ko don def di nga xam ndek artiste ñu ëpp sa mbeuri ci dëkk bi
1: acha mu ngok su ko defé nak waxtu jeex na dé tak
0: dañ jeexal tak
1: ya tak
0: ay wesko neex na dé
1: ba bi kay benen yoon
0: wesko bam neex na bo ah wesko so
1: ana ñu bayila benen yoon rek
0: waaw
1: ñu tagato so
0: acham tagato bi nak leena rek la mo doon di joxe wa doli ndukal rek yow mi nga xamne yaay waral tuñ ñew fi ni nga xamne moy West Coast Radio ndax ñu mom gis nañ ne like suñ carré bi depuis mu tambali yow no ci jappé mom machallah te bi nga jappé bi légui bayiwlo kon amul leen luñu xamne ni nañ ko wara wax te nekkul pour yow grem la santala ak di ñaanal tamit sa boss sa boss mi nga xamné ni moy borom West Coast Radio mom tamit ñing ko ñaanal yalla yagal ko fi
1: amin
0: ne ko fon ak wir lepp lu mbuga rek ci aduna am yalla dafa ko inshallah
1: amin
0: na West Coast suñu place la ñew nañ fi ñewati fi
1: wallahi
0: te dinañ fi gindi ñewaat
1: inshallah
0: so kon te lool yeb ku joxe ci am fi moy mom mi nga xamné moy sa boss ak yow mi nga xamné tamit ya doxal programme bi ni di free sa mind so cham suma joggé ko fofu nonu dama nuyu wa ke jarga job di nuyu wa kuntaya di nuyu wa munyagen wa ket omar sen bayama ken wa njamagen wa meme ma ngi nuyu area jokado bobu non yeb kep ko fa e hore mang la nuyu di ñew fi tam di nuyu wa suñ ci sori bu baax suñ ci sori kep ko fa nek rek mang la nuyu di la xamane visible la di nuyu wa neema kunko tamit mang la ñaan nuyu kep ko xamane

0: to make a comeback by the International Skating Union, but that decision has been changed. Now, Russian athletes have been barred from competing under their own national flag since the war in Ukraine began. They can compete as neutrals, but not if they publicly supported Russia's war in Ukraine. And a video featuring Russian President Vladimir Putin is pinned on Valieva's Instagram account. And also in cricket, England's men well on course for a 3-0 series win over Pakistan. Rain halting the second day's play at Edgbaston, but Pakistan closing on 52 for 2 in their second innings. That is still 268 runs short of making England bat again. That's all the time we've got. Thanks for your company. We'll see you next time.
1: Sport Today is a BBC Sport production for the BBC World Service.
2: This is the BBC World Service, where the search for a missing journalist continues.
3: Stay strong, keep the faith.
4: This is Deborah Tice. Her son, Austin, is one of the biggest missing person cases in the world. He disappeared in Syria more than a decade ago, and for years, I've been searching for him.
2: Where is Austin Tice? Wednesday at 17:30 GMT. In 30 minutes, BBC Inside Science.
5: Where we've been taking a deep dive into the issue of the week, the potential rise of superintelligent AI, and whether it's a threat to us all. Or is this all just credulous sci-fi hype? I've been talking to two world-leading experts, and I'm still worried.
2: This is the BBC World Service, the world's radio station.
6: BBC World Service. I'm Nkechi Obonna in Lagos with Focus on Africa. In Uganda, a succession battle in the Toro Kingdom is escalating ahead of the late king's funeral. What's the implication of this controversy?
7: As my late brother's sister, that information isn't incorrect, because my brother never left those instructions at all. It's very unfortunate that we have not even buried my brother yet, and they're bringing all this confusion and all this turmoil. We can't even mourn my brother in peace.
6: And Ethiopia prepares to welcome the year 2019. We explore the traditions behind Nkutatash, the Ethiopian New Year.
8: We believe that time is circular, you know, it's not linear, so it repeats every 365 days. So it's a beginning of new day. This is according to the astronomical knowledge.
6: That's all on the BBC Tonight in Focus. First, the news.
9: BBC News with Sue Montgomery. The European Central Bank has warned inflation will remain high over the next year as it announced a further increase in interest rates across the eurozone. The second rise this year took the rate to 2.5%. It comes amid inflationary pressures, largely sparked by higher energy prices resulting from the Iran war. The ECB president, Christine Lagarde, said the bank's decisions would be led by data.
10: Our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook and the risks surrounding it in light of the incoming economic and financial data, as well as the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path.
9: One of the key factors fueling the inflationary pressures is shipping restrictions in the Middle East due to the Iran conflict and Yemen's civil war. On Thursday, Iran-backed Houthi fighters seized control of the Yemeni port of Mocha on the Bab al-Mandeb Strait, a key international shipping route for oil exports. Here's Caroline Hawley.
11: It links Asia to Europe via the Red Sea and the Suez Canal, and the Saudis are now exporting most of their oil through it. And there have actually been attacks by the Houthis on Saudi shipping and tankers in the Red Sea because they announced a naval...
12: Albadi Malom, Musa Diallo, S.O. Musa Diallo, from the Gambia Fire and Rescue Service. Delenada Ali Jang, Komi Lialo Nyaming, Aramisa, O Aramisa, Gambia Fire and Rescue Service Fire Safety Team, Kanayang, Nale Kacha, Membe Dendi, Dimba Bola Karola, Aning, mol be fantan kala nyameng ne dimbabo tay la dulal do nyanda milki la kaji ko dimbate tiyaro kleji so nakachabi dende wala bi bale janne nte mennata Musa Diallo e so Musa Diallo anen nin kafunyo mami nata safana bula fam fo mole den kacha da yele
13: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokke deglu kat ñing len di nuy kep bu ne sa tour ak sa sante de len wax na ñing fi ci West Coast Radio joge fele ci Gambia Fire and Rescue Service may and ak tay suma boss e so Musa Diallo man sen dom sen mbokk sen harit awake elef awake be kon niñ len ko farale di defere la alhamis bi jot commencé ko ci juroom ñaari waxtu jumala ko be juroom ñetti waxtu di waxtane ci mbir mi nga xamne ni safara yi genn ci biir dekk bi naka lañuy def be reduce wala su deme ba am tam naka ngay def be jappale sa bop bala ñi def la rek dinañ nuyu wa poura because nek naño xamne ñoy sponsor programme bi ñu ñe jappale sa su ne di nuyu señ ci fay officer bi be kep ku nga xamne ya nga liggé fofu ci Gambia Fire and Rescue Service ñu lay nuyu di nuyu tam señ mbokk yi sécurité yëpp yu nekk ci biir Gambia di nuyu tam wa West Coast spécialé oncle Ibrahim nga xamne sa su nekk ci ñew mo ñuy dalal ñu ngi leen di nuyu di leen sante na luñ fass yene waxtane rek kon eso jallon mu ko xé muy housewife safara yi nga xamne ni mu ngi faral di am ci biir neegi
12: barkabaake hawa barkabaake momo be la moy ka West Coast Radio la coming up nyame aramisa Gambia Fire and Rescue Service kana janne nal ka kacha bari jama bi je nin nata jandimbe kacha dayel la ka molle folo tentumbe nge jey milialon koy be la moy kam programme la because nga mol soto la milialon ko ñum programme ambassador le muyti watu watu ni programme be on e ka si ka la moy ande e ka kolke e ka contribute programme ñu ko no bakel so kamala be wol fana jeyla be tentula nim botaje nga dun kacha kumoto wala mo yenti ko na kacha bi be sundi min na wala mo yenti ko dimba paul milialon ko e ka kenna suwol kono anina kobaldo anina dulalto tarin baye dimba am fenere milialon ko lulu a bokane lulu ka tinyaro kela so kamala kamol hakilo blandi o mo kulete milialon ko akumata bake so be mem fola jang wala mo yenti ko kana ninga dimba mala watu wati kana dimba bulawo nyaba mo man trasire nga kunto abe kumala bake ni dimba mala ay monito wala nga supervise o mu kulete melon ko kumata bake ni dimba malata kobal kono wala tabirdulaldu because jama bi je men ka sun dimba bola kobal kono wala bonul kono wala tabirdulaldu wala mo yenti ko molke la fangol bula mo montra kundo den itabe bon kono be teleji be wala kukaden waka sababu dimba bola karola no bata je fanan dimbal melalon ko jamaa ka bonna bumul fanan kono aninna kobaldo nyinka ke contributing factor wala mi ndiko joral melbe buluje wala mi la soketol wala la adoptal wala mo ko lati melalon ko molke overload ninko overload wala mi ndika duno lay kam melalon ko se mboko wara bakel laba na bu ko na ma wo ci kanodo e ka ja ka react dimbaka bo wala mo kulati melalon ko ak soto bake ni wo botaji fanan na appliance sol wala mun na joral watu watu ni nga je fault develop wala mun yinti ko ni nga je problem develop na fere ke ngi falling kan yetu je ba manage ke buluje ni wo kete don e ka je jama bi je wo ka dimba bo sababu sable so kamala mba fala mole haklotu fanatu bake janimbe jamfala be hawa fana bulalay do wandi fo den si kacha continent
13: mbokki daglu kali rek kon eso jaaro num ko don waxe ci sosé ma gën len koy leral ci kalaama olo suma mbokki olo yi nga xamne ni deguñ sosé tay topic buñ fo jene waxtaan yaakaar na ne nek topic bi nga xamne ni lu essa ya gën nañ diko waxtane way gëj nañ koy waxtane fi ci West Coast mota tay ñina xara ñu waxtane kon ñu pour ñu fatali ko mbokki gambien ak kepp ki nga xamne ni yaangi ewo ci biir gambie because gis nañ ne most of the time housewife of the body safara yi nga xamne ne dañ dey gene ci biir kër most of the time lu ko de cause of de mu ne ko overloading electric materials yi nga xamne ne ñu ko use ci biir kër gi def ñu dem na ko sa li nga xamna ni moy safara ak benen bu eso jallu walu important moy buñ dé tal safara diko dem baye ko nonu até nañ ko wala bañ fa kenn ku koy baye xel spécialy dina mëna wasi mata wala des gas kuka ñom ño nek mbir bi nga xamna ni ño gëna serious ci safara bi nga xamna dang koy tal nga dem baye ko non até ni loko wala baye loko kenn ku lokoy baye xel dina waxtane ci mbir yi suñu ko tay maye nak dina rombalo parce que danaka ben wat gudana gudut
12: abadimulo hanim bi alkila moy wescous ridul fa safety toxo mialon ko a programme pour aller à bambou kaje ko gambia fire and rescue service fa safety team ka nano jang aramiso aramisa na le diamu membe dendindi mbapo la carola musibe am fulbe kala ketro do wescous radio o time ni programme o mo nanton oni ko programme fire service alchemist so yi ha watu yi jedi di ha 8 o'clock gambia fire and rescue service wona don do hala non affaire jeli puntoji di he galleji meden he e dulaji meden he yaade yo hande non wona do be do ko min eso musa diallo elef hawa kebe wona non do ko heewi en so min gari rek kala yewtere amen min gadda topi mo gananta ko min kalata ni ayet ko heewi en so min je haye hakkunde programme e rek min gurdi laynaaji di kadi ta hetatobe programme ben kala kebdo contribution on time min gacca joomu en bala call min jewtude joomu men kono hande programme o fof ko yaari ko affaire jeeli di gananta puntoji di to cuudi meden to galleji meden to e kataniji meden to dum ko hunde gananta na foti dum darde no bete because sandari jeeli kewdi puntoji di heledi ko heewi en ko e kataniji men iwata walla cuudi meden e ko heewi en ko don iwata yo min dari sandari ko heewi en ko itata di jeeli ko dum woni wobbe en ayata jom hubbi jeengol walla joomu hubbi courant o rek accira don non ndarta dum wata monitor wata he dara ya na wada hunde goddo ni ayet ko heewi en ko dum addata jaymogol yo min kalido kadi affaire overloading so min bi overloading ko dum woni ayet hoobe en e sokitaji mabbe walla adoptaji mabbe be mbada hen plug mobileji kewdi walla joramuji kewdi teleji en ko yada teleji en ha laptop en fofe suudu wotru ayet soketo so wawata ƴettude ɗum tuta ko ɗum addata jeygol funta heewi en yakka dulaji ɗi walla sumna suudu ndu walla galle o ɗum ko gandanta ko hunde nana waɗa min daari ɗum min dartinima ɗum no bete e ligge amen ɗum nana itta jeygol e cuuɗi meɗen e yaade walla e kataniji meɗen yo min kaaliɗo affaire maintenance so min mbi maintenance ko ɗum woni aya woɓɓe en ayiyat ɓe mbaɗi cuuɗi maɓɓe ɗi waya ɓooyi ko yata hen duuɓi sappo walla sappo e joyi en ayiyat joomumen goɗɗe en ayaw wayaji ɗi ta naywi walla wayaji ɗi mbaɗi développe probléme aji kewɗi hen kono woɓɓe en ayiyat ɓe sensata ɗin wayaji ɓe gaccirannoon rek so heewi en so courant o ari e doole rek ayiyat ko ɗum addata probléme o because ta wayaji ɗi naywi yo doole ngala hen so ayiyat ko heewi en ɗum kadi na adda jeygol no bete adana en jeygol ayiyat jeygol funta e galleji walla e dulaji ɗi gandanta eɗen defane ɗin fof ko hunde ne gandanta na adda jeygol so komin kalanta yimɓeɓe ko ɗum woni so joomum wattu fof wattu so yi wayaji mum naywire ko mbatta fof accuɗon jaaha chance wayaji ɗi yo min dartidima kadi woɓɓe en so jeehi haaɓe darni suudu ni yo danugol sundu wonta probléme kono so a yehi ha pari yo walgol ngol waya aya woɓɓe en waɗanoɓɓe ɓe waya ɓe keɓani gandal no bete affaire wayari nde so a yiyat ɗum ne ko hunde nde gandanta na funtina jeygol e cuuɗi meɗen e walla e kataniji meɗen e yo miɗen kalna yimɓeɓe pour yoɓe gaccit hakkille ɗum fof because ɗum fof ko probléme mo gandanta na adda jeygol walla na funtina jeygol yo sa daari kadi woɓɓe en yo ɗoɓeɓe soɓe mbaɗa wayari no ɓe codata joranguji ɗi gandanta ɗi tiiɗi hen walla ɗi barkin hen ɗin fof ko gandanta na adda probléme so komin mbita yimɓeɓe ko heewi hen so joomum na waɗa wayarin rek ƴettu neɗɗo mo gandanta moyɓe gandal affaire wayarin yo waɗanma wayarin yo kadi saɗa sooda joranguji ɗi nar joranguji ɗi gandanta ɗi kelɗi joranguji ɗi gandanta ɗi moƴƴi ta yet sa nattiniɗi e suuduma e rek e addantama ben probléme ɗum ko hunde nde gandanta ɗen poti hen accidde hakkille kadi yo min kaaliɗo affaire maintenance ko ɗum woni sa yi ha wayaji ɗi naywi walla adoptaji ɗi naywi ata accir non because kuran ko hunde na ngananta na heewi doole so sa accir dum non rek ayet dum adanan ma problem yo dum ko ngananta min kali dum du e yewtere because minen fire service min gacciti hakkile dum en fof e jeli di ngananta kewdi en so min jehi to galleji himbe to wala to kala do jengol funti en so min nyifi jengol ha min pare min kotata non yo ko heewen min darat ko dum funtini jengol ko taki ha jengol sumni do dum ko hunen min ngananta min darat dum no bete so he dartinagol amen he min dartindima dum ko hunen ngananta ko heewi en sa dari e galleji himbe wala katanuji himbe na dum ko hunde ngananta na funtina jengol no bete e badiwul hanambi alla fa service tok solam milbalé jaw wala mo Moussa Dialoti ani hawa kewe mbota mil fuladron wolmu kulet mialon ko ka sababu dimba bola banko kam bake yo hawa mbebe fukan non duro wala jinti ko molsi bambam maintenance la because maintenance mo kulet mialon ko akumata bakele ngafu jande bu mu dol bi je wol wayata seta sanji luluti wala sanji tante e mari wol buke maintenance wolmu kulet mialon ko wo nyanta maintenance nyanta kelat yo ngim fanam foko ni mole bungulo wato wati katum bulo wo ser batale yem million jama ke la bunko no so ne itata foyo bunlo bang ni bena wayarina itanyanta mole hayala mealon ko ay londo soto bake wayarina karola e badjala ko no ketado abe tankala bake dimba bo fanana karola yo nyil bem kuleti mealon ko e ka sun dimba bola karola because ntel Gambia fire and rescue say most of the time nintata dimba fala wala nintata dimba botadulato nintata a banke ko onka dimba fa wala nyama do nga sey most of the time nim parata dimba fala do nga investigation okele wala mun ka jibele mun dimba bondi ana bota nyadile so na kiskis role kono ya itandina nyil ya itandina le ko nyil bemu kulete mealon ko ka song dimba bola karola so wo kamala be dana janne nga hawa fanam bula ay do manim fo then sina nga line wol yele because most of the time kala fi nyin kacha atel milalon ko albela moy kam programme wala kala fi atel fana e contribute bakel mbo kala fi nga programme beta tel fonal bulu nga beke diamote because as a keno atel milalon ko albela moy kam programme wala alelon dido soto milalon ko nalia la fantel ka be mako la bakel na do koto so mo kuler wala ke ne bukala fi ka programme beta ka ke diamoti ninna da fo tema drom ka programme blale den nga telefono yele milalon ko e chance to pour ka dun line ko no isi kolke ye nyinin karoke fa service la kola because programme o nya manke sensitization o dront in kala fi la fana mo le nyinin karoko ani kola ya kul mil soto miran ko ni nata ni la ñoom moyo temola wala ni dimbal bute ya wala ni mantura kudo kita miyalon ko ay be sulal fa service da demarol so ñil bem kulere miyalon ko kala fi mol yafo because ngala moy mol fanana re wakam ma koyle do ko la karola e bajela ko do ko aka do ko fanundu neole aka experience ba fana di mol la do ko kon so wakamala be hawa bulala e duma nimfo densina la enol yel awa
13: a boki deglo kare de gangen eso jalalu no wasi kala mo pol ak sose a sign topic bu balegi rek moy ha so safara bi nga xamna ni mi ngi faral di am sign bir negi a gis nañ na most of the time ñin fa sa bi sign demé fe li nga xamna ni safara luko de cause daf di nek about electricity either da fa nek powering wala lack of maintenance first fuma ñeke rek da fa nek powering motor always dañ de wax so jele sa xaliss nga sampa sa nek lasting bokane ci li nga xamna ni moy lasting wearing nañ make sure suñu def wearing bobu ñu outil ki nga xamna ni loxom da fa set ñi outil tam ki nga xamna ni métier mën nako neko ki nga xamna dañ koy jël ki de suma bokkala wala suma ko jëlé dina ma charge price bi nga xamna ni da fa yomba dina ko mëna fay degala war nañu consider price bu ñu fay waye degala tam the most important thing moy ñu consider li nga xamna ni suma faye ko lu ser wa even though dina ma ligue bo xamna at the end of the day duma create a problem mota always dañ de wax suñ de def sin wear ni nañ make so ñu out ki nga xamna ni loxom setna te ligueyam setna si loxom setna si ligueyam buñ de out ki nga xamna ni suma bokal har ma faye ko suma ko oy lu ma tiaj lo xamna ni dafa yomba lenen tin tam dafa nek be legui lolou dafa inverse power bi ko so xolé lu indi ñu dé wax always de len def maintenance power bi mo ko bu féké na yaangi am yarin bu nga xamné ni baxut té yow nek nga ki nga xamné ni do def maintenance do dé ara ma sét suma bagage kureni ida bin socketi wala kettle wala mu nek adopté sorry for the kettle buma wa ida bin socket bi wala mu nek adopté lolou yëp nek na mbir bi nga xamné dañ ko war di considérer diko baye xel because su fekke na yaangi def wiyare system bi nga xamné ni baaxu té nangulo def maintenance at the end of the day lumuy cause ak moy safara because notamment safara de ko bi for example su fekke yaangi def wiyare bi nga xamné ni dugalulo pipe bi fil bi ci bir pipe bi lum la indil moy spécialiste ci bir slimi because gis nañ na janaay dañ lay duggo fofu janaay yoyu non mën nañu dog fil bi te suñ ko doggé rek spark dina am spark su amé lumuy cause moy safara moto all the time dañ de wax nit ñi suñ de wéya nañ de uddi ki nga xamné ni loxom sen te mën na ligéem nañ tam nañ de def maintenance dégal yomu nak way il faut ñi def lo xamné ni daf ñi arbe duñu indi li nga xamné ni moy yaax ya because gis nañ na most of the time suñ démé fay safara zawara su amé ya ha daf di bari té danaka suñ xolé bi ci bir amu sans lu bari lu tamane amu sans suñ défé lu baax duñu yaaxal li nga xamné né dañ ko doon liggé fa yeses because nga jël li nga xamné yang ko doon liggé fa yeses ben fan wala 1 hour bu ñëw wala mais mën na né ka sa 30 minutes safara bo xamné dina la yaaxal li nga xamné ni fogu loko mota always dañ de wax nit ñi nañ de maintenance suñ bagage electricity nañ de use ki nga xamné ni medium dafa set kun eso jaara num ko xéré because ñi suñ démé fay li nga xamné ni safara bala ñi gëna fofu dañ dey lijeenti lan mo wara safara bi ak fan la joggé té lu bari suñ xolé ci safara yu dey joggé ci biir neeg lu ko dé cause moy daf dey joggé ci electricity bi electricity bi lu ko dé wara yépp ci wiring system bi la ida dafa nek wiring system bo xamné ni baaxut wala mu nek wiring system bo xamné ni dafa yaga té borom maintenance ko mota always dañ ko dé advice ni kon niñ ko waxew lan rek ci commencement bi nekku topic bi nga xamné ni ñu ko doga discuss yaaga nañ ko fi discuss wa il faut ñi waxtane ci wat pour ñi fatale ko nit ñi ñi nga xamné ni xamuñ wala ñi nga xamné ni faté nañ pour ñu mëna bay xel ci lolu bu baaxa ba xamna suñ démé ba ci kanam nak dinañ ibi lan bi kon eso jallu num ko waxé suñ ibi lan bi di nga gis ñin tam niñu luñ dé contribute daf di nek idée bo xamné dañ sé jabi gos kon nuko englishman there's no human being who is perfect ñin dégala am nañ chance pour ñoo tok ci radio bi di waxtaan ak yeen ñi déglu hinna yeen ñu tok di ñi déglu mistake bo lenay gis ak yenen idée yo lenay am sa ñin xamuñ ko so doomu adama jabi xamu jup mota always dañ lay ibi line ni ñu suñu amé luñu contribute wala suñu amé lo xamné ñu ngui koy laccé den su boba ñi laccé
14: ah barka baaki hawa barka baaki mo be la moy ka west coast radio la ñin tembe be line lo yele la ci ce line lo so mom be call ke la is amé so ko 833 fos digit number sol wonte te dundo la telephone okono so ka nomba falier pour momo lafta call ke la 304-3401 wolam telephone nombati momo bi la moy ka fire service programme pour la sainte 304-3401
13: yeah monsieur diallo fokh na ñu yokalel gaay 38 because amna ño xamne mën nañu faté
14: waaw
13: yeah ku bëgg oolé because gis nañ né légui ñu number ci 9 degrees ku bëgg oté rek so amé loy laccé wala lo mëna contribute ci topic bi nga xamné ni mo na ñu waxtané den su boba mën nga ko ci 83 304-3401 okay
14: allo assalamu alaykum
13: Jamarek. Welcome to the program.
14: Wonderful. Okay.
15: Wow. Why don't you fire Yahoo? Mm-hmm. Was not good time to nga ris ñu ko rek tam ci ñu moy ci bi yaage mo moy degrade plastique bi ko ba bi dafa crack wala jël na ñu ci
13: yow la gan ak fo doon oote ko la dog na call bi
14: wa wu tatale bari afane la contribution obi ta batale abe même fa ko wolum ñenti ko maintenance mol ñenta ko wokele mol ñen ma ñen bulalo ñama ma maintenance ke so hani sa programme woni fa service tok solom comme nga fa ñame e so musa jallo le balé jan ane elfa wa kebe nombañi momo lafta contribute la ciusel lay nolom a force force et trique den ina 304-3401 volume telephone nombati mo be la moy kam fa service toxola den is call keno 304-3401 but comme like nombal adjustate nyame be et trique lekela den ina 304-3401 musibe am fulbe no mi kaler ni rek programme ko hewen so mi ñe ha hakkunde programme rek mi gudditel line hettoto be programme no bay wadde call because ko heewi en mi jidata itude programme fof min kala yo ko min jidi en kadi most of the time pour yimbe hettoto be programme no bay wadde call ayet so mi badi call be kala na min ayet dum kadi wallan min ko heewi en e liggey amene fire service so kala jidi wadde call e 304-3401 awa wala mo nombati me yalon ko
13: mbokki deglu gare ko buga ote mun nga ote si telephone number bi 8-3-3-0-4-3-4-0-1 8-3-3-0-4-3-4-0-1 ke buga buda ote rap nga ote si telephone number bobu be legi rek ñing ci house fire because kon ñing den ko waxale nek na topi bo xamna ni doguñ ko fi discuss nañ ko fi many times why always ñu ñi advise nañ ñu buñ dé bay maintenance lack of maintenance nek na mbir bi nga xamné daf ñu dé indi lu bari ak eso diallo gannaaw suñ joggé ci lack of maintenance dinañ wax ci overloading because most of the time gis nañ né sa ci time ñu nek ni tangay ba ngi bari ni ñaangi bëgga génné ci biti pour am fresh air da ngay gis ki nga xamné ni da fay plug adapter si socket si bir adapter bi because adapter bi so xolé da fay am limitation fu mëna am because yakarna lo gis lu nekkal amna fu am amna limitation so bëggé rombé limitation bi rek at the end of the day daf dé mëna any problem motax ñi dé wa overloading daf dé mëna cause fire yaangi plug li nga xamna ni moy adapter si socket bi nga jëlat benen adapter nga adjot nga adjos ko fa nga jëlat benen nga adjos ko pour nga mëna am access si biti maybe yang fa plug sa telephone wala yang fa plug laptop wala whatsoever nga plug way yaangi bëgg am access ci biti ci li nga plug fofu no way yow bayiwu lo hen li nga plug ci bindam ngay jël li nga xamné ni moy voltage bo xamné yang ko bëgga romb limitation am because mun na wa for example first adapter bi nga plug ci socket bi ding fa plug télé ding fa plug fridge yang fa plug fer current yang fa plug kettle té li yépp yaakaar na né nek na mbir bi nga xamné ni daf jey jël voltage bu high so su fekké na yang ko plug aténi loko mun na indi jour li nga xamné problème spécial ci time bu nek ni ñup ñing ci tangaat wala nga plug sa fan bi nga xamné ni mu ngi chat ngir current so dem nga mëna am access ci fan bobu non way yestil yang ci biti ya atenu lool nga ñew nga aju sat fa benen adapter ci kaw adapter bi nga xamne yang fa plug fridge yang fa plug télé kettle fer current lool yeb yang ko onde bayaloko même usuloko sa da nga gis most of the time ki nga xamne da fa plug dara way nekko ko diko use way yestil mu bay ko non duko dé sweep off daf ko dé bay non mu ngi on so lool yeb su fekke ne mu ngi jël voltage bu high bo xamne ne dafa romba daf dé wara spark spark su amé rek safara dafa am motam most of the time surtout spécialiste mo bokki fana fana su façon safara yu su guéné eso jala da ngay déggé ñu né safara jinné moko waral fekk neku jinné maybe bagage yi nga plug nonu mo spark su spark dina laal li nga xamné ni demut ak electricity rek dina cause démalé ko ci lu melni gaz su ko laalé rek dina spark su bo da ngay tour nga dégg safara mu né vif so façon safara bo su amé da ngay déggé ñu né safara jinné wala xamal lu ko taal most of the time li daf ko di cause motax always dañ dé ay nañu buñ dé overload wala su fekké da nga overload na nga mixo yang ko atene yang fa taxaw nga mun koy control because pour anything happen rek you will able to control way bul ko overload nga dem bayako no way the best advice luñ am pour nit ñi da nañ stop overloading bi because so xolé socket bi nga plug sa amna mom tam limitation motam most of the time tam dañ den dé mëna advice bép bagage bi nga xamné ni courant la dé use té du dé use voltage bu bari dañ make so suñ dé génn dañ ko dé fay buñ ko def anu attended au route daf dé indi li nga xamné ni moy safara maybe kon démalé ko ci ay fridge fridge mën na jël time bu long time bo xamné ni du mëna cause li nga xamné ni moy safara way ay kettle ay fer courant li yépp nek na mbir bo xamné ni su rombé limitation am bi daf dé mëna indi sparks amé rek courant safara dina am ne len baye overloading bi degala eso jalla ñing ci tangay bi ku nekk mu ngi buga fresh air way nañ consider tam at the end of the day lan lañuy ñew jural lu meti meti nañ de sourale elek olof ndjay def de elek du añ way lu muta sourale te sopona probable because sourale dafa ba because always dañ de won nañ len de fagaru bala ñuy faju di fek
14: barka baaki hawa badingul albe hawa kibila wu diamol moyle comme han say pas service tok solom momo lafta contribute la dron ci sel lineolom 304-34-01 like ni mo ni be call kala e be 83 la falaje c'est fausse digit number e baaje la ko ci dundo programme ko 83-304-34-01 mil balé programme o to jang al badi malom de Moussa Diallo ané hawa kebe comme fa safety tok solom fanam be pura fana jeyla baake ni nata yim programme ko no baye telle ka fa service bampu sa wosan ka je ko sinano wescos radio to jang ka diam gambianole ka diam molie isaje ko dimba bombe be kirin baye dimba finet mialon ko nta fono la te bola yo hanim be india mo men na nita ta be bokan dula doto le and wala tiaro sembo ko wara baake le yo jamaabi je na soto fonolu anin na lori fonolu dimbalé ka wuli linklin don be tinya wala be jenn so wobe kerin andu wobe kekane wati fana bay del fal mo ice witness lati wala mo ko del ka cda dol lale mfal kata dol fa nkajelo ko akamantoro men si molma akamola naflo men jenn wol be mo kulet me alon ko nkaje so wo kamala ba fula mole programme ni aramisa nga najang tala worowla fo kata fo talan sey so opportunity lom milalon koy be la moy kam fa service toxo la ni si contribute no si ñinen carol keno bay wu ñim programme le ka keddi don telfana ni jamaka ku jama discuss no ni nata dimba bola carola kos nga jela ko programme ñin amanke west coast dronti buga ke west coast dronti nga ke plateforme jamal loto ready jamal loto banko kanja so nga jay makoy bakile ni nata dimba bola carola banko kan ma fay dimba bo bande frein bare aya kata bake mo jama ye londo soto ni nata ni dimbal ka bo nyame ani nyante ki fan control nyame ni dimbal bota comme hawaya fu nyame sura contre do jama bije alin kanan ni tara fu dimba malata do nga dimbal malan ko bal ko no ban akira dimbati ba kita courant ban anyante ki la finit mialon ko moma nyen ka jam fela because ni jam fatala dron wala kam antoro sabu ni te jam fata nyilla ina re problem oke do ite mantra je dron wala ka problem mo ni sembo warandi ka je ko jani ro sembo ka wara bake janim fa service ka futa wo ka tra fon be janita so nyil bem kulete me alon ko aka soto ni nata dimba bola carola ngalon ne ko wolmu kulete me alon ko ay mo jama batandi ni ko ni dimbal bote yafana awa nyimu fenet me an ko is a concern me lafila mol fana yo understand bake yo jama bije ni dimba bote mari wol lato akake man kolea ku bari jama bije jani fire service ka futa akake kolea ku uti nga fonda programme jamal leto nga emergency line number soto la me alon ko isi fire service kumandi wala ite fenjola kana kata ya fay be dimba faale faye because mo dol bije e kaje ko ni dimba bote ya dron awa janni ba fala be fire service kumandi la e fal ka ko e be dimba faale faye so nyil mu kulet me alon ko akake ko la koti mo jama ka baramaje mo jama ka foy niola wala kin ba fala mole wato wati ni dimba bote ya kana hauji kana panic me inyanta menkela dron tariyake fire service kumandi wala mo nyinti ko 118 ni waye nayim won won it wala mu tol nombati wala mu nombati mi yalon ko ni akumandi dron fast station wo fast station sutiyati tela don e kaje ko wolka futite ma wat wala mi yalon ko isula taw wat wala because ngajele nyim fananka ke kole aku bati yo jama bi jeni dimba bota yo akake transit kole e kaje ko moka mo kol fa banjul ay watra dibabe fo serkunda so e kaje ko ite kam mo kol fo banjul banjul ko ina kol ke fo serkunda jani serkunda kol ka wuli ka futa ka dimbabe dami e kaje ko o katra ya tra dimbaye korda betinya wala dimbaye fo soto fo be jani so e kala fi ko fasa bis blame wala watra communication wala banke a wat wala so mbé lafila mol signé long nim fana mu kulé mi ala ko kumata mol si kol a wat wala niwo keta dron e kaje le ko nga futa watola akam makoy bakelen del fa dimba fa ni na karoto because niwo manke dron e kajilo ko mbuka dimba fa no raftal nyame because galaf ni nalako nga futa la korda ko no nga dimba fa nga trako dimba mi la soto fa be jane mbuka kontan ni nak kaje ko nga futa la dulato nga tra dimba fa be jane mbuka kontan wala so menka diante de do wala nyinti ko nga futa watola nga dimba fa watola nga tra dimba man tinyaroke so ñelmu kulé metti mialon ko la fla itan la programme la programme ko no milbi la moy ko am fanan ni hakle mi role be blu comme nga fannu ñame programme ni nga na def téma donc line o yelele ciusé line olam A3 3043401 momo bi la moy kan scienting is fire service toxo kake comme nga fannu ñame amanke west coast drone di bari jandam dam yalon ko jama bi jenk line o yelele nga lamoy molla because kala lamoy mol fanan na kam makole ni murutana do ku dlad so kamala momo bela moy kan school keno 3043401 A3 3043401

0: en wala joomum wi heeɓi en gagnanɗe ɗe gandanta gagnanɗe mawɗe. So mi komin kalanta ko yimɓe ɓe rek ko ɗum woni wattu fof wattu so jeygol funti e suudu ma rek ɗum mbatta rek funtu ƴetta téléphone ma o nodda minen nomba amen emergency line o because on nomba ƴettata ben crédit. So sa noddimin 118 rek a yiyat kala station ɓurɗoma ɓattade like an suɗa saɗa Sera Kunda. So jeygol ngol funti Sera Kunda sa noddi 118 a yiyat ko Sera Kunda naaɓe giddoto yettade ballama ñifanama jeygol ngol yota ko kootu ni aɗa kootu e area kootu o sa waɗi call 118 a yiyat ko kootu fire station nototo a yiyat ɓen kootunaaɓe gimmoto law ɓe jaha ɓe ballama ɓe ñifanama jeygol. Ko noon affaire o yaari yahanma ha heede ɗo ha Bakaw en foof a yiyat ɓurɗo station ɓurɗoma ɓattade rek ɓe nototoma jaha ɓe ballama ñifgol jeynde. So ko ɗum min kalanta yimɓeɓe wattu fof wattu a yiyat ɗum so waɗi rek walla min because hewɓeen ɓe a yiyat ɓe mbaɗa min bilim ɓe mbiya min noddi on ta woɓɓe en a yiyat ɓe noddan neɗɗo ha wono Banjul ni ta jeygol ngol ko ha Sera Kunda woni. So a yiyat joomi ɗo e joomum noddi Sera Kunda ha minen min gimmo a yiyat tarde ma o ko ɗon arata a yiyat jeygol ngol sumna ko heewi en aɗa heɓa ta minen min jottaki law because ɗum addat probléme mawɗo no bete. So miɗen kalana yimɓe ɓe wattu fof wattu yoɓe ƴettu ɗi nombaji ɓe mbaɗa ɗi e téléphone aji maɓɓe a yiyat so wattu fof wattu so jeygol funti rek joomum wawi min noddude wattu mo gandanta min jottoto joomumen law because jeygol ko hunde nde gandanta so funti rek fadata hay goto yo sumnat rek. So miɗen kalana yimɓeɓe so funti rek noddu minen because ko minen goni yimɓeɓe gandanta miɗen mbaɗa train miɗen gandi hono ñifirte miɗen gandi hono yarate ha ñifagol ha ɓuuɓa ta gañanima walla waranima awa
1: mokki deglo kadi ginnaw échoe dialo mom waxe lolu ba légui rek téléphone nomba wi képp ki nga xam ne yaa ngi bugg a oote yaa ngi bugg a contribute wala nga am loo bugg a laajte jumale ko si topic bi mun nga aussi 833 04 34 01 833 04 34 01 képp ku bugg a oote mun nga oote si nomba kon échoe dialo num ko xaree mosof di time safara yi di am di yaaxa yaaxa di am lu ko dee def ñàkka oote si bu muy war ñàkka teel a oote. Da ngay gis most of the people ñi ngi fii si biir dëkka bi amuñ li nga xam ne mooy seen emergency number bi 118 118 fuñ dem dañ ko fa dee wax nekk na West Coast rek lañ ko de wax suñ demee Veritas dañ ko fa dee police o dañ ko def Fayda FM dañ ko fa dee wax kon 118 nekk number bi nga xam ne ñu ngi ko doog a joxe yaakaar naa nit ñu war nañ koy mun a am léegi. Te nekk na number bi nga xam ne ni soo ko koolee da nga am niare station da nga am station bi nga xam ne ni moo la gën a jege soo ko koolee moom nga di am waaye most of the time tam li ñu wax nit ñi mooy suñ koolee 118 bi nañ dee déglu machine bi because Esso Diallo soo xoolee ñeneen ñi duñ dee am ma dañ ñaa ko understand mais xawma patient bi moo fa nekk suñ koolee 118 balaa ngay mun a communiquer ak bala ngay mun a wax loo bugga il faut que machine bi wax nga doog a mun a wax sa soxla then façon boobu su amee suñ koolee 118 nañ dee am patient pour déglu machine bi from there den nga mun a wax sa soxla because dañ dee bugg a safara su amee ngeen call ñu teel ñu mun a génn teel fay ko si num gën a gaaw waaye buñ dee bàyyi ba mu ëppa loxo ñu ne xaar ma doog a call fire service. So da ngay gis balaa ñu ñëw dafay fekk yaaxa yaaxa bu bari am na ñu si understand nag lu ñuy wax mooy dañ leen call dañ toog ba time bu leen neex ñu doog a ñëw. loolu yëpp nekk na mbir bu nga xam ne ni lete call daf ko dee mun a cause gannaaw buñ jógee si li nga xam ne ni mooy overloading because overloading sa Esso Diallo suñ ko doon wax fii ba élec du jeex waaye gannaaw loo gis rek waxtu la balaay waxtu bi jot ñu demalee si xam naa bii suma mbokki jigéen ñi ñoo ko moom. Su fekkee góor ñaam fa tam dafay nekk 95% of them dafay nekk jigéen ñi giseñ na most of the time safara yi génnee si biir néegi Esso Diallo si waañ la dee jógee. Because da ngay gis ki nga xam ne ni mu ngi toog a ida biin dafay nekk gaz cooka wala mu nekk këriñ wala mu nekk mata yaakaar naa këriñ bi sax moo si dee xaw a tene waaye most of the time ñu dee génne si biir waañ bi ñu dee use gaz cooka wala mata because yaa ngi ko taal toogloo fa wala tegloo fa ki nga xam ne ni dina ko mun a contrôle ba dara su xewee dina si mun a jàpp ba yaaxu yaaxu du am. Moo tax most of the time dama dee wax bii ñun siñ mbokki jigéen ñi ñoo ko gën a because suñu xoolee Gambie fii jigéen ñoo dee gën a toog a góor yi waxuma ne góor yi duñ dee toog a de waaye jigéen ñi ñoo dee gën a toog a moo tax ma ne daanaka ñun jigéen ñoo ko moom waaye advice buñ am pour wax leen rek mooy ida da ngay toog a dégga la su fekkee nekk nga ki nga xam ne ni yaa ngi bii si sa kër yaa ngi wolante toog a ak leneen ak leneen nekk na mbir wi nga xam ne ni suñ ko munee bàyyi moo gën du easy nak waye ñi def ko rek ngir ar suñ bop ak suñ jobot ak suñ materials yi nga xamne ñu koy liggéey fa yes because yaakaar na ne bari na documents yi nga xamne ñu koy liggéey ay ati at suñ biir ki neegi la di nekk.

0: néegi su demee ba tard rek most of the time yooyu dañ ko dee ñàkk te balon ko dee amaat da nga di mën a nekk égal wàcc égal wàcc ba nga soxna si nga dem ñëw jotaa ko toll loolu yëpp balaa loolu ne xapul yaakaar naa ñu fagaru moo gën daal bala ñu faju dee fekk. Luñ ne luñu lu ma am pour wax rek suma mbokki jigéen ak képp nga xam ne yaa ngi toogee si biir waañ dinaa ko commencé Esso Diallo si Mata. Suñ dee toogee Mata nañ dee make sure ñu atteindre ko buñ ko dee bàyyi noonu wala tam su fekkee ne ñu ngi busy boolente togg bi ak leneen nañ fa dee bàyyi ki nga xam ne nii matta bi su bëggee def yaax-yaax boromam dina ko mën a contrôle wax ma nag ñu bàyyi fa xale bi nga xam ne ni 2 years, 3 years wala 5 years wala koo xam ne nii daa mënalul boppam dara soo ko bàyyee si toggeekaay dara su waree xew li yaaxu-yaaxu rek pour mu contrôle ko dafay jafe wala at di end of the day sax moom dina si loruwaale. Because su fekkee ne nekk na xale bi nga xam ne nii xamul lu koy lor demale ko si for example yaa ngi teg diwlin diwlin bi tàkk na tàkk tànga na tànga ba jumal si li nga xam ne ni mooy tàkk bi cause am na num ne tànge soo fa saanee dara rek daf di indi safara. Soo fosam boobu su fekkee ne yaa ngi ko bàyyi xale dafa mel ni yaa ngi koy lor mun na si lakkaale wala mu jëlee si loo xam ne ni dina ko gaañ daal moo tax always dama dee wax ne suñ dee toogee fosam togg yooyu nañ meeg soo ñu atteen togg bi ba suñ pere ñu dem def lu ñuy def. Wala ki nga xam ne ni yaa ngi use gaz kooka sa biir néeg boobu nag moo nekk bu nga xam ne ni moo gën a dangereux. Nekk na li nga xam ne daf ñu noppale gaaw na trop te noppale na amul saxaar bu bari. Waaye nekk na mbir bi nga xam ne ni within minute mun nañuy lor wala within seconde sax mun nañuy lor spécially gaz cooker bi ne gaz cooker bi lu ñu noppal la na waaye lu ñu mun a yaaxal la loo xam ne ñu ngi ko doon liggéey ati at nañ meeg soo suñ ko dee toogee nañ fa toog buñ ko dee bàyyi noonu. Yaa ngi gis suma mbokki jigéen koo xam ne mu ngi toogee Esso Diallo tey mu ngi boolente toog ak food te gis nañ ne li nga xam ne nii mooy ndox ak kuréen ànduñ nekkuñ ay xarit ay noonu lañ. Soo ko buggee boolente rek dafa dee indi problème parce que lu tax su fekkee ne for exemple yaa ngi teg diwlin diwlin bi tàng na jir yaa ngi doon food nga fiil na diwlin ba dafa tàng na xar ma daw ma saani suma jën bi sa loxo yooyu fekkee mu ngi amee ndox yaa ngi yàkkam di fompaloo ko noo ko fay saani ndox bi nu muy demee xam nga ne gaz cooker bi ngay use noonu si électrique bi nga ko fixe. Den te xam nañ ne électrique luy diwlin bu tàng ak ndox demul ak moom lu mu dee def ra muy indi safara bi nga xam ne musiba la dee jur. Moo tax always dañ de wax ne kii togga sa biir waañ ida matta ngay toogee wala gaz cooker na nga make sure nga atteindre sa togga bi ba soo pere nga dem doog a dem wala su fekkee ne yaa ngi koy boole ak leneen yaakaar naa dañ war a jël moo concentrate si togga bi dan leneen li nga xam ne nii moñ ko moom lañ ko boole. Waaye di most advice bi luñ am pour di ko wax suma mbokki jigéen ñi ak képp kuy toogee si biir waañ nañ de concentré suñ togg bi suñ pere ñu mun koy boolante ak leneen because gis nañ ne ñun fay saabe si most of the time safara yi génnee si biir waañ bi loolu moo ko dee cause yaa ngi togg atteindre loo ko nga bàyyi ko noonu yaa ngi ko boole ak leneen bala ngaa yëg lu xew fekk spécial si diwlin yi sax fekk diwlin bi tàkk na ba indi safara bi nga xam ne nii yow si sa boppa sax mun nga si ñàkk sa bakkan wala ngay toogee li nga xam ne nii matta la loolu yëpp nekk na mbir bu nga xam ne daf di indi safara si biir néeg wala këriñ because gis na ni léegi most of the people wàññi si biir néegi lañ dee nekk yaa ngi use këriñ nga toogee këriñ ba pare nekk nga ki nga xam ne ni sakku teel nga nga fay ko waaye ni nga ko fayee baaxut wala fay ko sax nga ne ah xaaral ma bàyyi ko nii dina fayal boppam. Mun na tese ak bagage bi nga xam ne ni combustible matériel bagage bi nga xam ne ni lum laal rek dafay taal demale ko si ay pipa wala cardboard yi nga xam ne ni dañ oyof su eggee si yooyu rek mun naa indi li nga xam ne ni mooy safara si biir néeg moo tax always ñi dee aaye nit ñi suñ dee togg nañ meeg soo ñu ko dee atteindre Esso Diallo.
1: Baraka Baake xawa Baraka Baake Mama Bey la mooy kam West Coast Radio la ñun tembo la àlla programme loom faa safety toxo mais nga naa aramisoo aramisa xani bi laay nul daal bi yële ri ne moomoo lafte daabula la programme moo kono 3 8 3 3 0 4 3 4 0 1 atrimel bi la mooy kan na lafta contribute la ci se laay nuloom 8 3 3 0 4 3 4 0 1 di baaje la ko nuwo keta doom si ñoo so xakkiloo la programme o ñu ngi kono bàyyi ngaa fole programme o ñin jama bi jee naana dafa téema doon nga laf ka laaynool yële isaaje ko atermilaloon ko albe la mooy kan al si contribute i baaje la ko abe faa service maakoy la baake naa lee ñinin kaaroo fanan soto plateforme o ñin nga ñinin kaaroolu fanan alaawut le ñinin kaaroo dool bi jee si wol jaabinoo bari ñinin kaaroo dool bi jee nkaa jela ko wol nte wol jaabinoo la bar hanis bi ngajila ko ita mari law ñin karu ku matale ka ñin karul futandi na authority malika joko fananke mako ele a doku blol be yirwan wala nyaadile so ñil be mu kulete me alon ko akake programme ko. Allo, salaamu alaykum.
0: Kola bi yola kanak fo yote
1: Ablay Diallo
0: Costaro Ablay jerejeuf thank you very much
1: wa sa mboga Costaro li ñuy ko jerejeuf Ablay it's a good idea
0: so contribution bi amna solo te
1: wala jerejeuf jerejeuf Ablay Diallo Naweki is our partner ñuy liggéey ak Naweki is also our partner Najibe comme ka Ablay la fanko jabi do Naweki mo na partner li ni nata doku jamala karola ni kakele ni dimbal bota dula do because dula do bi ni dimba bota courant la mo so e buka dimba fa no courant bi on so e kam mako woto bakele jama bi ni dimba bota do ni nge contact do immediately wo area to courant dimba we dame courant ka fale so kam mako na doku so we are doing that with Nawek and e kam mako e bakele jama bi na amanke hani courant do but even ni hydron ka juta dame ay kam mako fanandra so il na partner sol me be mako kan day in day out awa hanisa programme wo nyinto mom lafta telephone kala do chu sel line nolum 3043401 like number increase tanyame 8330434 01 ni lafta contribute la then is contribute no na tay nyin karo fanan soto bisi ñu ni nkaro fanan keno programme mo ñu kono musibe am fulbe hetto be programme jon jon ni min kebi call costaro Ablay Diallo ko haali ko na wadi important no bete way pour nawe kadi wala min he so yi ha jangol ewi he dulane ta min jahaton law min joto lawta min kebani ben jefa jefe ko heewi nawe na wala min no bete because andari kambe ko minne dem abbe ligorto ko heewen su jaygol iwi dula rek ta ko courant rek min kal nabbe do min jottade ayet be nyifat jaygol on e be nyifat courant on area minen su min jottima rek min jifa jaygol ta tampinan min because wata nyifde jaygol ta courant no hubbi on dula so donc dula mo ganata na wadi important bete Ablay awa
0: iso jallu xamna di nga leral sa bo suma mbokki poli rek kon yi nga xamna ñi ngi togg ci bir wañi di use ida gas ko wala kërign wala
1: mako okay comme no hawa halir ni rek sa daari jeeli kewdi hen ko e kataniji meden e iwata wala e ciudi meden a yer wo ben ko gas ko ka be tammi buten gasu jeni wala gas ko ka jini din ko huude ni ganata di kewi doole no bete di yettal courant kadi no bete so se heewi en enere honore be so don defre direct a jarani jom woddo dulaw because sa woddi ma dulaw rek ayet so yi ha adoy problème rek ayet sa ala don rek ayet problème mo mawna no bété so dun ko hunena ngananta hawa hali ko wadi en ko wadi important ata yimbe be njeji don all the time commune bi tay mbebe rek su jomul na defare ka taw du katan ki wala jomul su ya hubbi courant o rek he sudu mum wala allo salam aleikum
2: kaslaw
1: kola
0: nana nak jam yo la kan ak fay ote
2: way
1: wow
2: I keep asking myself
1: okay
0: ko la bala ñinga wañe sa volume bi touti deguñ la bu ba
1: mu ngi echo so some words are missing
2: wa lu ma ko ngi
1: way
2: good like on the right
1: okay
2: do pare ko mo xaw ay ñu xal ñu fa ñu wa ko te bu mo ci lu ñu fa ya
1: okay
2: wa kon la mo dama bu ñu a dëgën ta ko ñu xay ñu ñu on so bi elevated
1: okay.
2: To ask to be able to fill in fire at touch heights. Wow. No, that's what I keep asking myself.
1: Awa dega nga kola bi lumu wa?
0: Ah, kola bi dina jigal rek way sa wax bi danaka leru ñu bu ba xawma nak sa baat bi la xawma si volume.
2: I'm not in the room. Mo ne bindun ja on the right.
0: Hello.
1: Ko dem we miss that call awa why hamna lumoy work is very important why it's like the line is not steady it's just echoing so munuñ dega yenen wax yi why we thank him for that contribution because he took time to call so lolu dafa important
0: ya yeah, ko la bi dila wax jere jeuf rek ci sa contribution bi danaka de mun na wax degante wuñ bu baara bi ko so wax be leeru ci ñen di jego rek so mune ñewat nga call rek so call bi is very important
1: wow.
0: Ngena ko ci 8330443401
1: 8330443401 wa bari wolo comme modo call ki jang fanam ba jay la ba tentu la ay contribution o mingi but unfortunate na buka ño moy no baké line obe echo kané bari ba jay la ba tentu la ay wato minta ka jiko fana ya double fire service la programme ko no allo assalam
2: alaykoum
1: wa alaykoum salam
2: mor wa la
1: okay
2: la contribution ya la programme ko bari mo es konsanti
1: okay
2: ole mo es pai mia ntola mire mia je e bises pomi mo kosti okay
1: ha
2: mia je marin jam mi musa ko baro
1: ha
2: okay au kyan jene de la
1: mo siata
2: ni kolin ke yani fire service bu la ko ko ni ko ko daro ko mo wa
1: ha
2: daro finally pa na mi ko ni karo mi pa ni ko na ve ko service oni ko ni ni ko ni ni al ka ni ni ko ni ni ko ni ko ko ni ko ni ni ni ni beje bodi rokela ya ni silo pola silo pola ya ni na ye ta ta dis ko ni ni de lokete ni so ni ko mo ni ko for example ta service ni ni na ye ni ai plan ko ni ai ko ti fa
1: ha
2: di ba ko ni par che se ni ta
1: barka baake awa abbe wole ñaama contributionnol be kumaatale awa comme ka même fo most of the time comme nin tata dimba faala i kaaje ko ka jotaɗame ani dimba bota jame ka jamba baakal alaw mo toñalde bare comme koku domandomandum faa sawi sonom be improve kane ni nata wo lala because ñaaji ɓe most of the time ñi haydranol fa sawi so buki install nawek leki install so dula o dula sain naɓe aɓe develop kan i kaaje ko nawek fanan kam ma ko le ka haydranol ke moliji so i baaji la ko ni dimbaɓota ɗo nin tatan ka jiyotawol to bare comme a fañami lamin fana musate baldi andu ñaaji ɓe ni dimbaɓota ɗon jamaɓe je brikamal kana walla Serekunda ñillo mo niare station ti milalon ko ika respond most of the time so radio dokolam ya itandi molla finally programme o bandale frem frem fendije ya itandi na ko wato sitale ba kolal fana be jaylam be tentula milalon ko fana be la moy kam programme la but ay man na kolke be jaylam be tentula albadi malum eso Musa Diallo ani elef awa kebe wolle bale bi ñim programme oto jang bi aramiso comme nga fuñami every aramiso fa safety team kanale mo flakana ka programme host so bi dum mel natale wala mu eso Musa Dialloti ani elef hawa kebe ya itandi na wato banda fereng be molbe jaylam molbe tentula milalon ko ye kolke milalon ko be la moy kam fanan milalon ko fana yamar kendol di bi fana jaylam be tentula ala barka
0: mbokki déglu kër di leen wax ne waxtu bi jeex na loo gis lu nekk rek time la bu jeexee amatuñ si soog di leen dig ba beneen alxames di leen gërëm di leen sant képp koo xam ne ni oote nga képp koo xam ne ni yaa ngi bugg a oote te mënoy am chance bi pour oote képp koo xam ne yaa ngi déglu ku bugg a déglu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm tam oncle Ibrahima nga xam ne ni mu ñu nekkal fii si machine bi di gërëm waa Pura di leen wax ba beneen alxames ñu ngi jógee woon fële si Gambia Fire and Rescue Service Safety Unit.
3: Onong jogi tibe commium line hino kibaru hebdo nafa chado manditade
4: oleuru september balde naidi lady gambia beide number telephone jidin ha jenay commium non nombaji kesidi be fawidin ka do nombaji commium woni 86 manam sa fala nodude kala commium number a adato nyujude 86 fawa hen nomba commium mo falda on nodude
3: commium
5: commium
3: sim goto on nomba goto on fautung 86 ka yeso nomba yewta pour andude ko buri hen glabude dawawi nodude 111 commium we are better together.
6: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
7: Yo, Nordef. Yaangi melni ku am stress de
8: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu graw
7: yo loy stress Aflacel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
8: lebal ma lay lolu
7: waaw waaw ma la ko wax Aflacel rek jam ñoy su xalidjami mu nga aba ci lu tolloni jurom ben témèr sa buum la nexé nak
8: xaral dé kon jëlé tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
7: dédit di nga am pour def yo mëna be bëgga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
8: tak tak rek
7: nga am sa crédit de xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
8: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
7: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit a fossel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
8: kon haara ma set ba xam te du staat wu tritu khas la
7: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb a fossel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
8: waaw li dawna di kon a fossel dal yombal na suma bes bi
7: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrizol, the Gambia's leading network.
9: Vacancy, vacancy, vacancy. St. Francis Junior and Senior Secondary School is in urgent need of qualified teachers in the following subject areas: Home Science, History, English Language, Marketing. Interested persons can apply through the principal of the school on or before Friday, 11 September 2026, by 12 noon. To be addressed to the board chairman, St. Francis Junior and Senior Secondary School, Kunkujang Mariama Kombosad, West Coast Region. Only eligible candidates will be called for an interview, as well as the successful ones. For clarity, call 833-702-600, 833-575-988, 872-760-555. Vacancy, vacancy, vacancy.

andi be jam awala ngiro ko ngiro wa fogole nonan kilwa besko di kande role rek te do xar be metu nay ko di ka don na

0: Ase mna ko ba ngas na men ngas na bondik. Ba imba ko mbati traye na wa kufa eke. Ngir wa yal bine. Ngir wa itam benan jala men. Kor bote o ma ko njay. Mo ngit maro ko yalla xane na ci ya wod ko wodanel bo imbago ngati mina kay mbago yona fanu koy won def len serer ne tere galna anne am nyamen ya ta su zorna men na jamana original el bandi o xenam bine meke fanu ngir wa ko wonne de debun pin ka ngir wa andal bo ngirna ko in drive ka ne den ngay na xaw tax ko yu fa e af ya ngand rek indal bo mojo simna yi tam rek we andone a den debu naga auto ga den tam dan def client ki rek andita ngara deno tam in we ngir wadi na paaxa paaxa paaxa paax imbe ci den koy to imbe ci den bu mukk
1: yo tv imbo simna nun xou def na nagonu fu simangolum isagn angan isobanun menum mo
0: ya koy fi angan ingar fanun fo kirin ne anne rek den na jega meke na arxames fu refna

0: dal bangiru akoy men defna fok ino defna no magole deno taban gor gor lo hayo magalol walang mo jekko deno ro kor fok ino anone den nango kana jamano fene defna wenan der na ten na samba sar kay alay den moto wan fokol na rek
1: kene moytu in anana ken madina
0: en ni veyo o saro la de ya koy bato ngirwa a fok in gayna ko en ngirwa nun ton andare ke kirin nan def lek mom la li ciosano rek metan da wa ga fak ya am xaye mba go njiren saka yi ba ngeen ñako xii na ngir wa lu wexa ca fu mbar na ci to nga dana den ya sama su tok maga to bandak wat maga na itam nak ngir wa we andu ne rek ka den bonu andam na l'hopital ke we nam ba jaaten fu ko we na yet wa I am a good one. Simna ko fogole ñoomi patti ko e na bara e sew ne ko bo mbole tamak simna den na it simna maga ko we jongol dal fu la ko netu rek simin maga we mbole tatem simin ben bin walis min wendo fan da koy tam wa rek ngaro koy simna welem na jago lewna se len bin jata en ngir wa nun ngir wa we fas jaga choy bin tende ngir wa nun ngir wa we jama gen min jen imbe kenun mu wa simina rek te gen no bay jip ko baba om jata ko simna ko be badi bu maka ko be apat ka ngal ne same po chong ke kat kai ngir war ga yo ti tak ka tok meke bo ya do ka fo ni ke ya ni ke jara bo ya ndit ka njay ku nda ndit fuladu ko yo ko maga bo ya ndit ka ngal ne ko na imbe ke le

Ani dak dak dak nam ni mo kinahanap di artidik job yun. Wow, ang gulok ni sa batyoban. Yakarami ng sa batyoban kung magisaret. Kung no ang eruna, deserve me anerhal. Sa batyoban kung magisaret.

Nagandita ko ibo sere kunamaga simin maga ambai gayin asim na mana dawden duri. Iyo kay ko kay nagra yor po network pe afu na kay lam taten devu andut nan gorwa. Nedam bajan to guna yo na bonga ka boya obat kana bespeta warna orok ndut boya tapadi kana bespeta warna sutu. Mama mbe tegun mama mo fogu namako mbaxtano gu yobbo sa tefe fop amba go su tok andaman xabi dina xe bes ndut to may yekiran xaya maga inde widu xaya imbuk mbaxtano non ndut ne ndu fondu tra jagandogu fondu khara khara yakugo kaga imbugo onje tayit khaye avyangan ko ru anay rek waxe nan gilwa to antenne non dik non na bon wala non dutne roki don dik ilay ko xatcha khayin ki andonay ten khodu andonay fala ina jegaten mi tawarna bo ilam te kaga nda okina wagalay wong ne fi te wala ne la te wala

0: dalfa ngir wa koy magare ka mam gor djouf ino ngir wa nu magana ti dere mam gor djouf magana police fm de tam ta
1: ngangelem sama jang ya de
0: ablaye gay
1: ne kuma war woni ngangelem
0: sa takandre ho a tiagari ta idrissa jeng sala a cham khay mbuga an kay newi ne mbong tok na de wala xati du wom
1: ngangelem sama jang ya de ngangelem sama jang ya de njuli gata mine kuma war woni
0: ata bok idal fum beto ba ko le maga rek na 87
1: ngangelem sama jang ya de
0: a 87705 0547

0: ñoko njale fogu le jofior ino ngit manun to yakara nun ñu ñoxur ko ma xamala min ñu ñoxur ko ma xamala min sar den isim ni tanun ñoko sa te fa jal ñota sel de kay jal e roba taxa ke imbu fina ro
1: allo
2: ya ya ga
1: a jeng way Il veut mettre rek jeng eh waxe tok sax de ma xanon dut ne xay de xay kam bu ko and ke na abo nga ke de
2: nan
1: xayam lay kayam bu ko anel kerem nam abong kerem nan dut kem duta daxok na yi a
2: ko mo ko dal ixo secret
1: dal no refese ko set rekolu ke ila iranda ko yabonga ke nongel na refogu
2: ne imbieta
1: eh
2: da
1: kay wo kay wo fofanan gilo ablay kay kay ndikan yom alay wo o garten Ablay Gueye Kayale wo aya karuten
2: gore fore we fop
1: eyo
2: gud magi tam to simnang simna itam France Club ve coalition simna modu sar simna itam samba sar simna itam DJ Du simna Raymond
1: Ron Kasuwan
2: radio number 1 Number one radio, I alone did it. Number one radio, right?
1: Wow.
2: I'm from Radio Khatan.
1: Okay.
2: Coalition. Dari amo kuda, ne simna rezan kaso. One. Simna rapa rapa rapa.
1: Listen.
2: Simna item we def na do balde fop. Simna item basiru jalo kano wan na arum kain na digaram ke. Borom fe. Simna item na apply ke sapes. Simna rapa rapa.
1: Yo.
2: Kaate jël de, kaate jël tepp sax. Dañu ko fo doom den. Ay yoon fa jambaaten. Ba ndok ndut ak diga adana ko ka maro, am mara ko te ndako ko la ma taw deba do.
1: Yo.
2: Bo ko jël.
1: Yi.
2: Da nga bo ra fo ba ko bo ha wara ya da wara an tekniki.
1: Yo.
2: Da so ko fek no dut.
3: yakaruf tase yam idiro kida naha haga jamanu kaga koy no ande xatuli may anga anjulo xurem na rek lay ogonum ni katan nan julo xurem na ajek agon kam faye allo ha yo ayo kade ayo kade ayo kade ngar yo Hanagar Usman say Usman si say yi arit na pasiro jalo yi acha wena nan mhm wa yi yo kanjat

0: New Decades TV and
1: kon harama set baxam te du star tu tritu hasla
2: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb officer ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waw li dawna di kon officer dal yombal na suma bes bi
2: waxona la ko de fu nekkene dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
3: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: Ванил Марадьоби, Ванил Райоби. Ванико, Ванико, Ванико.
1: Алло.
0: Алло.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам.
1: Ванил Нью Фанс Клуб, yeah.
0: Вау.
1: Ваю Макенси Каво, ты сусу Ватикаво.
0: Дегала.
1: Тайлак, Ваню Нгенте, Суни Райоби.
0: Акай.
1: Гай, Ронкасу, Радио Номба Ван.
0: Акай.
1: Maria Makunda.
0: Wow.
1: Wow, fans club in the name of Yap, Roncasu, Radio Ningin Yap.
0: You let out pay.
1: You need a big man guy, you need a big man for Baba.
0: Jerejo.
1: Wow, Ningin Yap, we connect with Yaram. Ningin Yaral, more Bukun Yujo. Radio V.
0: Wow.
1: Ningin Yaral, we are good to fun.
0: Meanwhile.
1: Yep. Fans club, yep. Kukana Buja, Regnipa, Roger.
0: Akai.
1: Ñi ñaanal yëw yëw yaram ak fu jaar ak ñu ñëwé yëp ñu ko ñaanal borom
0: waaw
1: ñaanal ñëp ay kilifa yëp
0: aha
1: waaw tay moom bëgg na ñun yëp bëgg nañ bu baaxa baax
0: dégala
1: ah aduna moy ni rek
0: aha
1: dawal ma ngi ñëw
0: waaw waaw
1: wa yeen kilifa yi moom rawati raw ngeen ñëp moom
0: jere jëf way
1: ñu suñu fans club bi moom dégg dégg kilifa yi yëp ba baax amul ki amul kale
0: ñeesan
1: ku wax rek ko du rek ne ki la
0: ngaysan
1: yalla ni may ñi ci fi jam
0: amin way
1: yalla la na xar suri
0: amin
1: yalla may wër bu yaram
0: amin
1: yeen ngeen tété ñu ko ci karama karam ak njabot yépp ku nekk ci njabotam
0: amin ya rabbal alamin
1: wa way programme bi ñu ko re afela afela afela
0: afela afela
1: wa ñu ne kër ni jay wéli kër maam wéli dé
0: kër maam wéli dé
1: kër maam wéli kër ni jay wéli
0: an kay
1: wa ñepp contane nañ way contane nañ bu baax baax baax
0: akay jerejeuf ba
1: ya sama chat bi moma ñoo yede
0: gis nga ko
1: mu dama popo xana du tay moy programme bi
0: akay gis lo
1: da dama tit ni sinelo dem jene ni créer yu ñoo di dugare far ya nga advice
0: ndé sa o dégala
1: waaw wala ko waaw nga dégg so mo elon da na farande
0: ya
1: nga mo jabo bi ñoo xam nañ tay programme
0: xam nañ tay programme bi légui dé
1: waaw waaw ñepp mo mu ngi yéma ñi ngi ni tok
0: ndéssan
1: ñi dégg lu bu baax mariama kunda fa ré ni fans club yeb da law nuy nañ
0: le ñu jëf way
1: bañu ki bañu télé
0: akay
1: waaw waaw waaw jëf jëf da programme afela
0: afela
1: afela afela afela sigaram
0: neesal jëf jëf
2: limbula tuna retanga jatuli bayin gisam dara jul patim sel bechuit kumba changa changum baat ku gran kem bu mazu anda ma shuli mo way Anda machuli mawai. Andi machuli mawai. Rupatim belbeju chumba chamba chamba kuran ke chamba anda ma choli ma wai rupatim belbeju chumba chamba kuran ke chamba
0: ya koy xaxa ga bëgg na rokit koy la en ke xewna ndut ne xano rokit de ande sanne yang ko tay Ah, salti ki kengara, tena mpoku.
3: Halo?
0: Yare Joe?
3: Joe, dolna, pipole, antolna, rajanga, jadoli, bai, zamdar. Julfa, tim, selge, Joe, kuma, damal, dam, nomba, kuran, ki, mbomna, zol, yande, rajoli, mai, ai.
0: Dama, choli, ma, wow.
3: Dama, choli, mai, ai.
0: Dei, saru, ai.
3: Dik, amut, njai.
0: Nam. Ma xeto ñaade
3: wa nga na saati fa bu de lele ak ci gowa nam ba jand ko
0: ah
3: ci nga sama mo ek lay la pa mo ci ngeen de balong
0: ah
3: ya nga jom bu yari fo na ma ka ci gowa na lay tamen de tay bu ka na ci ko ko refle
0: eh
3: mo ma ba na lay gor ma ko anjul ayo timis kam saati fa wala de jul ma ko fajar
0: yo
3: la nga ki ni ma ko am baxtani ci kan fop
0: ma ko baxtani ka fop de
3: eh
0: eh
3: ko ma fe
0: yo
3: way ngat magala ngoy ngaman
0: aha
3: djika fam la leg na tru
0: atulum
4: waga afaka nga wayen na lum maga jiga ofakum wa joona jiga fakum
0: hmm
4: we anna anala nga afaka re kana aleke jiga na tandu waga anna angi
0: aha
4: amba santa nga kaga ba pa santa kaga ba pa
0: hmm
4: deze re nga stoka ndine
0: deza
4: wasa te fo padana
0: hmm
4: waye no kana ko bala ndar na ne ko tulwa yoga
0: hmm
4: maga famne te maga ba anna
0: aha
4: warna ke sokla lang ket kali ngala sokare re fatte mono fo padana
0: fo pala
4: asoba kuma fi a janga ke ti ket kana ko bali den gasin den wanga man fo ni ngola ambi ka ka fo fo ke te kup ka maga sakit kan du ne
0: aha
4: oya ke le ne ket re ka chika peran ya ket le ge oya ba montar andan sa preski
0: i chika peran rek
4: a chika peran rek din do
0: aha kai
4: o ga ne ya fo chorong pai
0: chum
4: no at ne den
0: hmm
4: Sopavuli sarewe ino unayon nakinin de leg na yembin.
0: Iyo.
4: Sopavuli sarewe ino.
0: Sopavuli sarewe ino.
4: Leg leg ko tewa ino ay negreka tit negreka itab karang at yo fa a ino roka no kali negreka yo bim.
0: Hmm.
4: Sa mga nakay dila ba bisa din ako pala.
0: Wow.
4: Asa ka nga mga sa mga titiya din kiri bika din mga fo.
0: Hmm.
4: Ang diyan nga din mga fo ang lele sa mga a ino ha mga fo. Kale lele ro ko fela.
0: Hmm.
4: Ah. Eh ana nang kasan bine kaju fula cer.
0: Ah wow.
4: Dei san. Subu ba maga anjang kapai ke.
0: Iyo.
4: Ru ala ya fa cho am pai pai na ga tan kulok no la kasa chokan.
0: Iyo.
4: Nam oleng adit ke ka o pia so hai wala o hana hai.
0: Mhm.
4: Oleng ai o pia sa yang pai na o saba o hai wot no hai na o ko ange problem o ko.
0: Mhm.
4: Eh. Aso pai ti fo panjaga asa asa adit.
0: Anjaga asa adit.
4: Anjaga asa adit.
0: Chum.
4: Atomalen iti jenga leane.
0: Iyo.
4: Ndo ha fitege.
0: Mhm.
4: Ende bo ha ndi tena ngi jayo angenge.
0: Iyo.
4: Tenja ngi no o ha ndi tende bo chulo ketel na khina la ile tokfe.
0: I.
4: Ha ha. Ndi tena ngi yani.
0: Chum.
4: Ole ta cha bo jangin tolin dera cha fake.
0: I.
4: Tende bo khedi jang ni te aful.
0: Mhm.
4: Tama ma fatu mo njul njul fatim kasat ta ko jay se bere petit petit petit mamit mamit ko ko ko mamane mo tuk cema nyam jela kal madas kal madaras
0: chum
4: ga das ta gras ta bo dab dab kiliman kiliman kala kala njul ba yox se gena yox sala la khaja mir no ba mir no njul ha ti yer kimen njul jo kimen kimen ho ano le ere wa ne gora akir na kimen aha wow ba gor tanga ano le sa ba ambe bi bo cho ngo tel sa hor so ha ne o ki ki bre fo ko na ro kima
0: aha
4: agara itule tok nyan maling eto
0: aha
4: kyanga lin hele
0: jesa
4: digo yero la den kutik na kel kide la sibe
0: e
4: le voy a ru chigo le khada la e per wai wai wai per wai ti wai per wai sibe dal
0: aha
4: dal le voy a ru la ka khotte ke nan kel ki
0: jesa
4: kyango yero la ka pe ti cholo nga tokale o commencer la dine pous
0: mhm
4: o se voy a ru ki mo fedin ta ki mo lo an ona ye ko ve khayo dal pare an e Jadi Maya yakin dari ane, income beda lain mereka serero kurang mereka tadi ko andil.
0: Aha.
4: Ino kim angan lalawan ni Jadi Maya itu tetapi tung tung nak kagak nak nak nak.
0: Iyo.
4: Aha. I. Tetapi nak nak nak nak.
0: Hmm.
4: Ini ane tukin.
0: Hmm.
4: Ugaran ngakiru lalawan. Jangan nak ada kagak lagi. Nari musim kita. Pada lele ngaman saya tu kerja dengan. Kau entar lele ngah kengah. Usap mata uti wakor.
0: Hmm.
4: Pala ikis rin lay na yun at ikaw ka kakala mo sin naram ng sila.
0: Hmm?
4: O aga awat a amrus min farba.
0: Hmm?
4: Eo ko sisi.
0: Hmm?
4: O hakin noon yung bim ewe siya kung sa tokores mo ko sila.
0: Hmm?
4: Para sa basara andan, pala iti juva andan.
0: Hmm?
4: Sige mayon her mo patin nun.
0: Yes, sir.
4: O aga yade ang buhay na. Hmm? Yaga sila mararakin ko.
0: Hmm?
4: Ila afi eh aja lo koi nare ina mende makdamin ke par ina ne chen chen tinam ke palai ke anakin leane
0: iyo
4: ela ke anak kala arif nan lar nanit
0: hmm
4: e o fatanga ka aja fu aja fatada
0: hmm
4: o ni tengan ko aja fatada ko ngi jinda bagaji
0: iyo
4: ya ni mamma kala le wahani ko aja fatada ya ti wu nakete wu da ko mon ni ba futna wu da ngandi
0: hmm
4: o fatanga tin nun ka manara ma ko la o mit mon o nanak
0: yesa
4: ya chak mamma ka te wut diga rek jagan me kanu koro agara
0: hmm
4: ka na man ka gade anane amgen o amede na so ngai waga te bo anane a khani sene bodema
0: hmm
4: le bo ngai de ngat ala la waxal ni ay nga atna ko bala bur ngi tin ba lay ngay kuyo kuyo kuy joru na te kuy gañu sango nar dan o tak na mbaro ande ngaman fa rek dina wax dola na waxa wa dola ñaman
0: taw tum
4: orama
0: naam
4: inda ko na ciosan
0: fat inda ko na ciosan
4: inda ko na ciosan to ande ndu ko ko gor tigi tigi tigi arif tan def tigi no kor
0: te me rede ma ten pro inda ku de jokanjal modum bo saltike inwe gitma nga pa pa gitma koy be namen pop yam tiemom mugo la flim dara nda avela yaga koy anda koy modum bo anda meno jasnor xanu takwid yama jega ma to kona to bug irongo dek yam xatuli renen andona yenene ni it anjek gon gonnu njuli ni katan ni ateno leg yam la yaye dok yi dok fa an yam ambrayo mayakon yi to ajek bugam teno andodik yam atka ajek na solo yo yi diki koy acha allo allo allo
5: me waga de momo fio
0: andai usman kor
5: jay fur kat ni
0: na mere fona network pe faare de nya nya indik rek
5: iko ke la apela ko apela
0: jor kanjal amin bhai aha lesan yo kanjal yo kanjal okay network ne fele koy yo kanjal aha lesan andesan kagarefa usman kor in be girwanga pa ala ya rek no ba ko le no barno def rek e bunu bagan def na 8770505047 wala bog yal ki usel ke pour network na yam na ngati ganama no bagan garna 83 3545175 maga itam oberando ko anere ko aga ber maga na 83 yo bondi krek ki baton tak ko hita yare jam alu
5: koran jay
0: nam
5: jay jata
0: jeng
5: ida mo dayo magi modi mboro fitna
0: ma sha Allah jokka ngannu na jall
5: lay ana nanam ne ta der na fop jeng ana simale dor ona
0: ene
5: lay tolim maya
0: anda ma tolim maya
5: tolim maya lay lay
0: yo
5: kam ne de mod bolay so tolim maya anda ndik dekat bo mit itne nak nanga yel a tere ga do tanole
0: ni
5: ambas mandir sal le wop def ate chef na gare fa ngi ko ndig me gara ga o tanole kamaya bo pare ma go fo jemo la kata la go ko xana wa go def maga nit ne bo ndig me gara so din maga bo bo ni to da ko num to he
0: Joka jalo. Ay, joka jalo. Joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, joka jalo. Ay, jo

0: Alo.
1: Gel.
0: Naam.
1: Okay. Ya era yer ko man def l'exam.
0: Aha.
1: Ni ngi bon lek.
0: Aha.
1: Dal ci min man le rek lo gonof.
0: Aha.
1: Ya bu gi mo ne wene wa so yakh na to xari ba so ndo ci gene.
0: Aha.
1: Ado ma nga mi ko te neyo ta avela nga yi ko te neyo ta.
0: Digen.
1: La ne ke ta ho rek bom ta ko rek ni na rek.
0: Ndesa.
1: La ne abu wa ra fa ta wa so nam rek.
0: Xey na nang.
1: Mi wel ci no mu ba da.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ndesan ana patenan gi lox yokay jox mexim dana pax dimna basile fo te waxa minu binda koy dayene metiw na te waxa jokay jalo way ay cha

andal fa simin tende kan def ko da to simna ma kare kare mon mendin simna ma ko ko roxe sa bazar mi ko jageyin simna ma kaya e sa tujuvi andal fa des ko inde san e simin wa mo de def jongon na wen def na yo sanci mo telefon mo simna den awe berindi fo ngir wa den ngir wa be para DJ du ngir wa nun koro re sam bazar men na hil tok in yono simna desande sangara re ka ka re fek kan network fe modum bo in ngir wanga pa pa wa ko

andal bo giwa ko wa daraji o postri fop koy mekke ma samay be ndaw bas mustafa na bosim na maga sidi njayi na la ko na jama ka antuin pop in ngirwa den ngirwa men rek matar matar cari ma bu fayin

0: yep, mwen fans klub yep, fazen fami yep mwen inale.
1: Ok.
0: Aw burkara mwen geni tok, jakar lo man geni falante.
1: Aw burkara mwen si grang lay tokhe. Tay mangi dem ci leli serer yi tay mangi dug ci bir ciosan yi lelia
0: way mangi contane bu baa ba de mo serer way fi mom
1: ah kay lisan
0: ko de reuy di nga xalat dem
1: ba waaw xam nga legelege nak suñ ne ciosan serer legelege buñ topa guitar yi rek dañ wara indi ciosan
0: waaw ciosan baa na fi dina fi mom
1: ah
0: ah no tay mo dina ko ko to yett nga lay
1: ndeysan baana ci torop
0: waaw bi mom dem mom moto yartam
1: ah kay
0: waaw suñu bu legi mom ba dañ koy wax rek waye nekul ko mu jëkkat
1: wallahi de
0: bobu la respect amone ko fa duggu bëgge la
1: wallahi
0: di nga xam bu
1: moy deug
0: di nga xam mak ba ko tala ma ngi nuyu suma koto Ousman Kor di na ko deega suma boy bi
1: du gana legi ni sa
0: ah
1: dafa
0: mu na am tay mu ma do sangu la
1: network am be leru
0: ne
1: va togon ci network
0: bi sandola la
1: sandola de
0: ah so ko to la sandola
1: ah no no la sax ko ko mom koregut
0: no way ken na gis dama on ligay de
1: koregut dara
0: deugo nga on ligay de
1: koregut
0: eh so ko to wala sandola ñaari bor la rek
1: ah day naw de day naw de
0: ay no programme fa la fa la
1: jokanjal
0: ñepp jokanjal jokanjal
1: jokanjal jokanjal Ayo. Ah, tuti nga te tuti ñu alaman la wañi radio bi. Tuti ñu alaman la de nga tuti rek ko alaman yo. Waji radio le. Ya re jam.
2: Ya
1: ina bi ne. Mine me ndek sar.
2: Assalamu
1: alaykum. Yamre kay.
2: Nani
1: gor kay bamé da. Gor kay mende.
2: Alhamdulillah.
1: Xeja xaye sa ken dama ngi wine net bu programme ne bu ko fak so so ko rokit.
2: Xeje ken wala certé ngo la ho.
1: He, oh ma sa way.
2: Nani wala da dinan len ke kay jenga to ga edo mon rok.
1: Aha.
2: Tan fa ñi bu ñako kol rek.
1: Da andi gi rek.
2: Ah,
1: okay.
2: I'm going to go to the hospital.
1: Jokanjal.
2: Jokanjal.

0: ndaysaan gañ siri yeesu ba ma gañ siri kama ndeman kon nak an nde kaga mum han ndaysaan nagarefa kon nak isbato singirware ko fogole anune rek den kaluna 92.1 den fop inwe ngirwade na para par mene koy network pe na reta gara rek ndey santen taxo nda koy andame rek inwe yona fa nun bondi yam matie mom tiosan ka pel to nu anday rek o xet ndut mom ajek keta yarano no gorwe ajek keta yarano rewe karam digi rek gas anga fajar onan dam la andona e fa damel no binokin fa faklan yal bina ajega fa kor la langar de ko ande duta jiga maga ajega wanduk na maga duti anga e re fe bomi anu ande rek serer ke tajik na maya may yam serera gimanga falayo serera de tangang falayo serera ala ona ala sanganga cin falayo ah wanya nam rajole ndik rek ah salti ki wanya nam rajole wala godin rek ah
1: tumi te waja
0: iyo waja na wata rek oh hello
1: yo aw
0: acha
1: me chosan no sala
0: ah kai
1: ah adin na mi ba ka ba to mi bo te ba ta sa to hinda awara ba ta sa to hinda
0: nun buk tu na rek na ka jigit ka koroxe
1: ah chosan ni ma ko yo xol la
0: ite mom
1: am ko ta ka te ba ta sa pe di chat ke de
0: chosan awara sa to hinda ani mi ta sa to rit ka koy
1: lahi la di mora sa pe la mi ne gor ke ni ke ne de stelo na ko de ni wa pro
0: ah ga anu de
1: kono rek da ade warde
0: anda ko ku waso na tawaso asu anga ya khata jo re nam bia sere programme ko kanto ko ku kam tosan ke ambian bo sa te bi anani na yegin
1: wallahi
0: awa ga sakit mayu de
1: na awa sakit mayu ti
0: na asu anga ya kan na kitara kerek inava
1: ah anda kitara kerek tosan ko
0: ga ga mayu de na te guyete de tosan sere mo ka ga ko ya ko ti mo to kaka koy tam degde akitara ke mom fatama ke mom ambela akaka yo tam fe la koy akumbalol nda koy fok indo ka kam tesan fe litin luktin bisidin to ande ki no xam mom ke ño wa rek ten refu ka anoy ten defu menawo ten ño wa ten ando yam no anda serer ke ta ajik na ka may serero tangano ngulokum yo wala ko foga e serer ken rek andu serero tangano mboyum ko anda e serer ken rek andu ko serero tangano ndutum ko anda e serer ken jegu na e ndiglo e mbuda jega ofudane la jega ak gitara jega e wax deug yalla as apergel fa apam sax dambaka ofecha afela nda yit imbeya an ke cherer ke waxuna serer foko refna cherer ne ngeemanu legitit e ande kayam ko li tanu winwe rek lu tagano winwe o ande ken tena la yayo a afya ngan nak ndesan maga rek e avero kon nak anda amerik ndesan ha kay nen rek ibukno bita